new month. Happy new month. Happy new month. Eku ojuma o, eku ojuma, eku ojuma ma o. Gbogbo le o. Mo luka bine se toba haladisha. Oni mo bi si de losu yi. Oh, mo ki yin ka bo si osu titun. Mama laju o ti bo sinu osu titun. O ti wonu e na niyan were lo ba wa se. Alaanu eni to po ni pa atagbara. Oba mi oba oke. Oni majemu idunu. Oba to ju gbogbo oba lo. Osu idunu osu igbedide re la wonu e. O se juwo si Happy New Month. Brother and sister, Happy New Month. Daddy and mommy, Happy New Month. All the children, how are you? Happy Independence. Mo kiyi aku ominira ko si ni di nira. Gbogbo yin te wa nilu Eko Edide nle. E gba woli Odekunle Epaphras lalejo. Gbogbo Sona Church. Ate ta bere nsa kini o. Ate to bere ni Ipetumodu ni o. Eyin na gbera nle Edide. Oni lojo ominira. Gbogbo yin omo Olorun oni mo inira mo. Mo kiyi tologun tologun. Mo kiyi teleso teleso. Mo kiyi loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo la gbogbo enu le October 1st ni 1960 ni Nigeria gba ominira. Wo lagbara Olorun ominira wa ko ni di inira. Bo ti e je pe ara ni awon eniyan. Olorun emi awon woli yo tu wa le. Yo tu omode ati agba le. In the name of Jesus Christ. Ah, nkan kan be lara mi laro yi. Mo ri angeli adua lo so kale. E ji gbogbo awon omo. Anti n ba ti ku oni bi wai. La gba Olorun to ba di ago mejila. Ma farabale we. Ma wa ni gospel camp. E ba ti wo moto lati yana paja. Ele n lo si command. E so kale ni gospel. E wa wonu camp yen gospel camp gospel camp la gbara Olorun gbogbo eyan omo Olorun mo bo nbi pepe atomode atagba e mo bo nbi pepe pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka opposite Wema Bank Temidire Market gba gititun ni ilu Ibadan holiday wa loni the first day in the month of October. E wo date bo se change lenu mi. September mo ma so tele, October mo da ko bayi. Aje npa se bi mo se duro yen. Agbara to paro osu ti ojo bosu lo. Oni ko paro aso Olorun e. O ni wosu erimo in the name of Jesus. Gbogbo eyan omo Olorun kin ti e to so tele, e se dupe lowo Olorun. Oba to tun ji ori osu titun. Kaledush, Keluash, Abana Haladusha. Oba mi oba re to fun wa ni anfani lati da ojo tojo pe eni to fun wa ni anfani lati da osu to su ko ambi oluwa se nbe ti emi nbe laye so rosu ti tun to wo yi osu ope re ni titi lai lai lo pe wa lodo re titi lai lai lo pe wa lodo re titi lai lai lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re lo pe wa lodo re ope wa lodo re idunu kan subu layo ni osu ke lo la bo si osu elekewa ko si enikan ti oni dide ki hallelujah nla mewa eja so pe baba mi baba re se fun anfani alailegbe iran lowo alaileyan ti arugbo ojo tun fi ka emi ati eye adupe o adupe so mewa ni hallelujah yen leyin hallelujah mewa yen mo reti nkan mewa mo reti nto fa mora wa dide nle wa ki hallelujah just 10 mewa ni e we wa lasan mama ati baba o oya stand up and shout a big hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e ju

to tun wa nki gbe pe ohun o tun ji ori pari e mo ra won ti an ma bere omo ti an tun ropin omo won mo duo gege bi woli mama dide ko gban latoni lo agbara yen mo so fun ni ko wole loju e o ni mo boji omo o e ni mo boji omo o o ti mo bere omo e o ni mo pin e sami o egbe tu amemi gbo aso tele yi enikan ni si oni to mewa bayi in ti e mo bi o se fowo kan mi lawon won ni mo jule fun o oni ni wa egbo gbogbo eso to tinu re jade baba gbogbo eso to tinu e jade mama baba kan si a testimony won ni oko omo mi o place mi sori salary oh my god oni oko omo mi oni iye ta mo san lo so osu leleyi bi se nke omo ni nke baba awon omo baba ye wa ni awon omo to tinu mi jade won wa se meeting won ni o ti toki baba wa na omo je won omo a baba mo dada ya mo so gbo gbogbo eso to tinu re jade wa laye kan to wa yi bi ka pe leto ti wa won ki je eyan nbe ka pa won omo be ki dide wa gbo gbogbo omo to tinu ti e jade loruko jesu wa je eyan awon omo to nwo yi won be nto si won sumo loruko jesu won oni fi oni ibanuje won ranse si o e wa gbo o ti won ba ruku wole ti won ru oku jade awon ofe mo lori ile ti yin lodo ti e baba ti mama te ji gbo mi loni koni ya le ti e eyin oni rogun ibo bato fo senu ona in the name of Jesus eni kan ni woni kilo de osu ke wa osu baba balawa yi emi olodun lo fowo temi lawon mo fe wa asu mi o ti e mo na bi tin gbe baba yi gbo gbogbo le owo to ye ko fi ran mo lewe owo to ye o fi toju awon omo re ko fi ra se freedom fun won mama dide ko foke baba dide ke foke o ni fi ra ko si won e wa nawo waju tomo tomo mo kede re ni gege bi woli ta ran eni ba ro kuro o to mama ro kuro awon omo to bi gbogbo eni to gbo mi loni ojo kini oh iwo ile o ya gbe mi in the name of Jesus alajo okunkun to lo nfe mama fi awon omo re dajo to be fi bori alajo okunkun to nki gbe ko nfe foro awon omo re o fe faye won si ajidewe wa gbo o lodun yi lo su meta to ku yi olorun emi awon woli o sa lo gbe iku lojiji mo wa fe le ikun oni ni waun oni ni waun oni ni waun gbogbo eni tin se ami ni meta meta alagbara ile yin alagbara ika to sumo ore to sumo to fe fomo pa olekun lato ni lo mo nse olorun ojiji ni mo ni ko kuku ojiji ase ti mu be in the name of Jesus eni kan ni woli aso tele le mo nso oni mo ni wa oni la bere si da ore majemu mama iwe job 24 oni awo fun awo ohun ti eniyan ba ni ni o fi ra emi e daddy ati mommy se ri ni ibere osu 127 amanda ore kan ta pe ni ore majemu gbogbo eyan omo olohun ninu iwe psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu oh se ri ore majemu ta wa mo san le kan losu ati nse lojo to ti pe o bi ogo se nje ti olohun atun bere enikan ni lo ore majemu o bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 10 bo ba se yi o si ni olohun ki je eyan gbe laye ku awon eyan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu yen un la fi nse radio program ti emi olohun ba fun ni agbara e wa se ti yen tun se tawon mo yin bi mo se nsure fun yin loni e fi kesi yen un le yan ma fi seregun lojo to gun ba le ai mo ya won ti an ti fi seregun ti testimony nte le fun won ore majemu gbogbo eyin te sese ngo program yi e kan la mo san losu iyen la fi mo se radio program ta n ko lo si station kakakiri iwo ti emi olohun ba fun ni opportunity lati se ti e loni to ba ni loni se to ba ni o le se lola but oda won la ko bu okele ki ra won be ti e se ti e ko se to mo na oh account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 19

0: 66, 36, 38, 73. Access Bank. Comfort Life Mission International. You'll be there. The account number, church in it. Me, your Bawale, 20, 17, 42, 90, 47. 2017, 42, 90, 47. Comfort Life Mission International, First Bank. Hey, 1 month old, Dad. Gbogbo eyin te wa so na church e lo se service yin la ago mejo laaro yi gba ti o ba bi di ago mokanla e ti pari gbogbo eyin te wa ni Eko to ba di 12 si 2 12 to 2 igba yen le ri mi ti mo lete nbo lori afefe gbogbo eyin te wa lori YouTube TikTok era osan nta be bi break ni yen meta meta pelu eyin meji meji e mura o osu e wa ki wa lasan o gbogbo eyin te wa ni Saki ati eyin te ta abere church wa na ni ipetu eje n tun juwe bi ti ati bere Saki ati ibi ti won ti se service ti Thursday ti won na loni ni ipetu na engineer e pe awon ara Saki ati ara ipetu modu ki won wa so ibi ti venue wa wa ago mejo ni service awon omo na tele yin lo service laaro yi
1: gbogbo eyin ara ipetu modu ni origbo mejeje church olohun jiji ti wa ni ayedaade ni soko ni oju odo soko ni ayedaade ni olo awon cooperative o ti dara fun yin o
2: fun gbogbo awa ta wa ni ilu Saki ijo olohun jiji ti wa ni ilu Saki ijo Comfort Life Mission International olohun ojiji ni Saki West Local Government Cooperative Building Saki West Local Government Cooperative Building leyin Access Bank ni ilu Saki Saki West Local Government Cooperative Building leyin Access Bank ni ilu Saki adara fun wa
0: nice ibe yen ni gbogbo awon omo olohun ti pejopo ati ni gbogbo awon sona church wa yoku eyin te wa ni apete o se se ke gba mi lalejo ni ola Friday isoru awon odo ni waye lola mo o enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday ati awe wa to bere so gbogbo eyin omo olohun te ni ojo Sunday tati jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro gbogbo eyin omo olohun ki lo olohun ni ki so fun yin loni ojo kini o nbe ninu iwe Genesis chapter 8 eje nkan ni verse 1 ati verse 5 bibeli so wipe oluwa si ranti Noah je ngbadua oba sami oba mo sami olohun ti bere si siwe ranti e mo si alabapade program yi olohun aranti e sami ko jese mole won ni yiso nikan ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko oluwa si mu ki afefe koja lori ile omi na si fa olorun je ki afefe o koja enikan ni kini tumo yen lati osu yi lo from this month onward olore ati oluran lowo wa bere si ranti e won bere ki se pe won ranti e won ayonu si ogan pelu e lati osu yi lo ni osu eleyi osu kewa yi osu yi ni won gbe file e on lajo kai olorun si mu ki aranti enikan ni bo le se wa mo posu kewa ni fast 5 lo down oni omi si fati ti o fi di osu kewa omi fati ti o fi di osu kewa enikan ni kini tumo yen so ese ka hun yen so fun wa wi pe afefe afe ekigbe wind shall blow laaro yi eje wa mo bo yo ni ni e wa gbon to so ni fast 5 yen oni ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla bere si farahan ojo kini olofi je pe mi o mo lu to ba ti e wa bayi ki oni esojo teyan le miss oni esojo to ka so ko e jade tan lodo ti no ogbodo wa faragba tegun agbodo si o le si afefe titun and let me say this lati iseju yi lo nitori pe afefe afe awon ire to ri na ri tele yo bere si yoju ohun olohun lo ngbo la ro kutukutu kin to ma lo kini ma sele nigba ti afefe ba fe number 1 water will begin to dry omi a bere si gbe afefe no le dry omi the problem of your life will begin to dry ogun aye re o bere si gbe o la ri yen afefe si fe omi si fa kini number 2 when the wind blow ti afefe ba fe the problem of your life will be separated from you. A pin ogun re idamu e ekun e a pin niya. Enikan ni se yen sele nu Exodus. Exodus chapter 14, lati verse 21 to 32. Ninu we Psalm 66 verse 6. Bibeli ni bi afefe se fe loju ese okun pupa si ya. Mi omokun to duo ni waju e o setan lati ya bayi. Ohun Olorun lo nbo laaro yi. This is biblical. Mo si o loju ni. Mi okan sa dede mo waasu. Emi Olorun lo so be. A fe pin iwa togun eniya. Lati osu yi lo, a fe fi otun yo fe si yin sa. But wa gbo mi, irin ajo kan be ti mo mu iyi pada de ba ye yan. Be mi ati yawo mi se rin lo silo ni ojo kan. Eni kan le lo silo, a ngba mo de bi Oluwa ni yipo ni igba meje. Ara awon nkan to mu transformation wa niyan. Olorun ni oje njoko pa soju kan ase didu pa si oju kan yo silekun fun idogun ni idogun ase silekun fun ijera ijera silekun fun iku ojiji iwe oniwasu 10:15 oni lala awon asiwere da olukuluku won laamu oni won omo bi eniyan se mo jade to ba ti re nti o le jade ti mo duwo loju kan ti npo yi bi si ababa ire mo fo won ni ti ategun ba fe kini o sele when the wind blow blessing shall come abundantly si se ni ibukun yawa e je nfi yele
3: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na leri o mi lomo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na leri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun pe yi ti mo join lo oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join pe yin o nebo mi kan lo lo kodele ti mo gbo lo mu mi mo pe yi o lo se lo lo kle o lo play loju mi o ni mo gbo ati gba yen ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop o nitori adura yin na ni baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yen tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofo e tele ipe yin nigba to wa di 2026 yi baba mi o te tun so pa ma ro lore olore ti ki so lori ayomo bi won ma se ro lori ayomo temi ma niyan baba mi o a kon soro ni schoolmate mi ni o ki ma foro ogun o kokko fun mi ni 500,000 ijo ta soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ki ni mo tun fe mo ni o da o ba sha tun fun mi 100,000 mo leyin yen igba to ti 1204 he o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo kon ma nse ha to ba ti send owo yi o tun ti 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kon soro o ni anything te ba sha ti fe ki ma bere lowo o mo ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo won a tun se pin ninu e fun mi bo lo o kon mi ko kon ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sha tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 ahe mo ni e mo se ma nse ha de fun gbadura fun lo leyin yen he o tun so wi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni owo ti tan o 1.100 and something loku o ni ki ma worry o ni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha tun fun mi ni 800,000 o ni ki ra freezer ki ra ki make sure pe mo tun ra phone tutu mo tun gbe 800,000 mo sha tun ra mo sha lo ra freezer mo tun ra phone tutu leyin yen baba mi o mo gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise pe ti n ba se pe 60 o ma se birthday fun mi o oni pe iwo le gbon mi mo de ti gba be oni mo wa se birthday fun e pe ni ha owo de wa po nle bayi o se wo 500,000 a to e manage mo lo ma manage e o ma lo se birthday fun mi ni September yi o baba mi o eni lo po se kan ti mo se birthday ni September 2022 baba mi o mo dupe o baba mi ah e fi at ele na pe lo lore ti ki su mi ti ni wa o he baba mi o e ba mi gbadura fun o baba mi o ni mi kon tun ni idi testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se gosa o da bosa o
0: nice gba we ti e na adua kan ni baba lo su ke wa yi je npade alaanu mi je npade olore temi na eni ti o fa mi lowo soke je won yoju si mi in the name of Jesus Christ eyan yan be bi su se ku bo se be se bere o e je won wa fi gbogbo enu so bayi wi pe gbogbo eyin te fe son re ma je mu yin loni se tome e wa fi sori e je apade alaanu iya assisti kan niye to ba so pe boya boyfriend yun fe fe ni se yo fe ya assisti ni won ni schoolmate awon ni ajumo bi okan tanu e wo gbogbo eyin omo olorun e ja lo si gospel bayi e ja lo to ba ti de yana paja e wo moto tin lo si command eleve so kale ni gospel inu gospel camp ni e wo ago meji la osan ni ma debe in si ku ni ago meji osan in si fi nkan kan le awon kan lowo gege bi edd ati majemu adua ni igbaradi fun 77 olongo gbogbo eni to be so re majemu yin mama awon kan san 5 elu mi san 10 bo number se ko yan se oni oh account number church in 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen gbogbo eyan omo olohun ti won bi loni da ekun le je kin so tele eyin te mark wedding anniversary October 1st ire ati anu ko ma to yin leyin ke ma gbe le oluwa lai lai ko to diwo yi odun tin bo aye yin o ti gbe ra ju bayi lo oda ko ni o dun fun yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary Nigeria gboro oluwa agbadua fun o bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ni asiko minera ki itura o de ba Nigeria gbogbo eyan omo olorun e se ami ogo Nigeria ko buyo gbogbo awon adari wa olorun da owo le won ko won mo se in the name of Jesus gbogbo eyan omo olorun Nigeria da eyin te wa lori Facebook YouTube to ba jo mo Nigeria mo te sibe Nigeria da it is well

0: baba tun de faro ire akure mejeji o tun bo homo e ba ti fibo gbede be igba ta ko re ni asoju sofin labuja o ke ngo pa ta o ke ngo po o ti koja asiko baba tun de faro o ya to abi obrela pdp lagba to lohun fi ro wa ti o ma ja pita pita fun ibowolu ofin ti o se gbogbo wa na nfani lakure egbe pdp kan soso lo wa oko pe meji ka kiri nigeria honorable baba tun de faro lo ni o ya to pdp power to the people
1: mi era mi kale oro po mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gungun bile tawon ko n bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka wo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac phone te dugba o da lagwara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money januomo 24/7 abamission gugu iga ija wa ija o si always guide me
3: awọn yin ma lo ko si orun lare ma bo ko si mo se le ka pelaye to dodo lojo ko la o lo jin ifase da toro wa ni se ni apapo ebi Emmanuel daramo lagara ni ogosoge kingdom oki agba koko ondo state pe gogo eyan si bi ase kagba eto esiku ti mama wa egbon wa ana wa iya iya wa late chief mrs yaratu janet enola daramo lagara di otunluwa ofoge kingdom oki agba koko eni to fi da lele lo darapo mo won eni mimo torun leyin ti mama lo deni di logoru odun loke Epe 96 years. Ojo bo Thursday. Ojo kini osu kewa. Nuri asanyo onigbagbo Christian Wake ni le won. Number 29 Ogosi Oge. Oke agba koko ni dede ago merin irole. Friday ojo keji la gbara lo ngbe gege lo sile ijosin mimo St. George's Anglican Church Oke agba koko. Fun isin kehin. Brend dede ago me wa wuro kete ti a ba pari. Ni ara olongbe lo sin aye raye popo sise ayeye wejewe mu ijo eno mo sin. Odori papa wage palace fee. Kari o mama o ma usukuroko na o ma mu lolo pa joko. O ma lagbado roko go. Mono gbe soko agbado eyin lo ma meti paye na bi oko ogerere oge ajare apapo awon omo olukede
4: ti o ka logba laye to a logba lorun ju be lo 82 years ni madam cecilia olukunmi lola aya biola lo laye ko to dagbere faye losin die seyin

bi nkan se wa niyan o le mi na fara balẹ je keyin ti wa mo lati be lo e je ngbe alejo mi wole wa mi dada olubaye mike gbogbo japo extension mike that's all for to gbogbo lara mo kin mi o ni wa yin ti awon chelsea niyan adewale ma san gbogbo oluwaju e o baje ti

asun ko sibi te ti nilo ji herbal mixture te ni ri ani awon alagbata la america alagbata nbe ni europe alagbata nbe ni canada alagbata nbe ni south africa alagbata nbe ni london lawon asia countries ati be lo leyin ti navdac ti lu lo nte gba o kaju osuwon lori le di nigeria wa nbi ise gbogiji herbal mixture yi o se royin tan lori afefe afi keyan na nowo muti e nigba na ni nkan ta nso yo le yeyin eyin te ba ni arugbo nle ti are agba ma nse won e gbianju ke ra g herbal mixture ke gbari lenu agba ile ise martins herbal products lo nse gbogi g herbal mixtures jade o eyin na le lo si awon oloilu gbogbo ipinle ile yoruba lati lo se awon ayewo lofe ni o won ni gbowo lowo yin ke le moru arun to nbe lagbo ara yin leyin ayewo ke ra g herbal mixture ke si gba g herbal eye drop ogun oju lofe lekan si ero ibanisoro te le pere 09077207928 tabi 09061666538 tabi 08081732777 gbogbo awon ero ibanisoro yi lele kan si wa lori e yala pelu text messages whatsapp chat tabi ke pe wa tara g herbal mixer golden herbal mixer tele na lo nje be o

ya papa pe ja tesiwaju la pabe laaro ni ehe na cho eleche ehe na cho on lati gbo o don ti gbe ami eye fun gege bi kini be lowo ta wa yi ni gbogbo nle de toki ka afata agba bolo ti muse muse damu se jo won ni keleche ehe na cho gogo ni e iyan mo je pari de ipele ti abala ti elekejo iyan ni DJ iyan ti league wisa ta wa yi ngba ton reti gbogbo awon awon ajo kon ni ni orile de toki won se ayewo awon agba bolo ton buruko won le de leyin oreyin won ni agba bolo ni iyan fun Bossa Sport to jomo rede Nigeria keleche ehe na cho awon gangan won ni won gbe fun gege bi agba bolo to pe muse muse damu se julo ela pa gogo ni eleche ehe na cho to ti mi awon awon bi mokanla o si se ran won bi meji ni DJ be mejo to ti fara han lori papa eleche ehe na cho so popolopo igba to ba fara han lori papa ti o kin pe yanju lati ri pe o nsana wole gege mo je fini la pa bi gogo ni o won do si ti ran iyen Bossa Sport lowo lati de bi to da iyen lori tabili lori akaso bi ton wa lowo lowo bayi iyen ni torile de toki olukọ ni fun agba fun orile ede Portugal o ti foro kan lede iyen jo Jesus oro kan tawon yan so wi pe boya won ati iyen CR7 Ronaldo jo ni koluko won oni ko so n to jo rara oni bo ti je pe lo to ifo se won se tawon gba kan yin pelu Norway to je pa won o lo iyen CR7 Ronaldo Cristiano Ronaldo oni kan to gba ifo se won so lo to won ti so fun bo se se ko n gbe wole o we biya to ba ku de ki mo se mo se ka sanle oni sugbon ngba to won ri bi kan se lori papa lohun siko lohun gbe wole oni leyin eyi ngba to gba ifo se won se to la gbo awon royin awon to lanfa lati wo ifo se won se won ni iyen CR7 ba binu ko lori papa o ti e ki eni keni olopolopo igba awon lo tin wo pe o da be ri pe kini on bi ninu pe ho captain ebo ti e je bi 5 minutes ni ko ye ke ti le gbe wole na e je ko lo be o na lu daula iyen la pa be gogo ni e oyin kan ti e tun jade bayi won ni oriko ton ko awon agbabolu si ni orilede to je amo orilede Portugal won ni pe kini won ni bo se so iyen gege mi se ri kan be la lori awon iroyin kan laaro won ni CR7 Cristiano Ronaldo o ti gbe so lati body won lo ti kuro nkan won ni bo ti so pe ko idi ko so idi pataki lo mi kuro nbe so won la won eyan ma gbo e ma gburo mi laipe ma so idi pataki ti mo fi gbera pa kuro nbe ni gege bi o ti won ni iyen Ronaldo so je po so iyen la pa be gogo ni

0: ta ba wa nkan to se ninu awon goal to wole yen gan o se lawon ase kankan kan ti e iru wo goal akoko yen a o se ese ko ti e se ti e se gbira ati ti so pun ti e fe gbianju ati lo fun goal e ṣugbọn kini ohun na fun yen gan gan o lawon ase kankan ninu fe se won se ta ba ni ka wo waju wa na se ta ba wa do si me bayi a le mi awon to bi kini ninu fe se won se ayo si me o yo le daada aye ejo le daada ninu fe se won se to bi kini ta bo wa lowo waju yen ni a je iberu fun awon to awon defenders yen e si ka so pe to ba ti sin le bayi pe a ni le mi awon abi a ni le bori awon fe se won se to ye ka bori ni ṣugbọn kini ise si wa fun Eric Chelle ati se a ninu fe se won se wa koju iko Russia ta ba se pe gede ninu fe se won se
1: okay jawawo a ri pe iyen Eric Chelle tun wa soro kan pe o nilo to ohun mo pe o ti sa awon awawo lojisi orisugbon ta awon ara bi ton ti pada wa sori Nigeria pe o lo ma re pe awon ma gbesan se wo ri Nigeria wi pe won gbesan se iko gini bi sa o je iko ta le wan na ni 40 n bi abita le wan na 30 ni le wan bi
0: ta ba ni ka ko si nkan ti o le sele koju iko gini bi sa o ni le wa to we king ati lo si le won awon ti se ti won fun wa awon na alanfani na ati se ti wa ati wa na fun won a ni fe son
1: hello

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Bongo.
1: Yeah. I'm only I'm in Tabanika. I'm finishing my phone. Atiburi, the company visar. Nele wa. On kota shifu ano. Aripi abano kagbi nyoti. Atifi jabulu buri fi besa. Eni no fese onse. Ashini fese onse bi Mary. I'm finishing my phone. Atiburi I'm fese onse. Atika ana kugoja nino group tawa.
0: Se bo boro se wa bayi se o possible shaka e kokoja tori pe kini ra pe ba ti ka ma wo go different o lo fa awon kini ton ti gba meji ton de tun ni clean sheet meji iyan gini bisaw se slot kon lo de ku amo pe tan Tanzania won lose won lose won won win o awon ti lo kafara to jantu won se bo se wa bayi se hope wa sa pe a ma jawo lubori kro nu group yen abi ka ma fo kan se hope to wa legbe Japan bi
1: tabani ka wu dada iborele wa yi o gbudo je nkan to ma je ja fun wa ninu awon fese won to ku to pe kini ati mo pe pe eyan kan lo ma ko worin pelu Tanzania ninu group ta wa yen a si ni fese won se bi merin ani koju Tanzania nile won ati nile wa agba koju Madagascar ati Guinea Bissau ina nile wa anfani si wa fun wa daada ta ba mo nkan ta nse o se si ka mi ka mu am mejila ninu group ta wa yen asiko ta wa yi gbudo tun borele mo ninu fese won se kokan a gbudo ri gbogbo fese won se je bi final ni a gbudo gbianju ati bori awon fese won se ni ni woye temi o a se lanfani ati kokoja ninu group ta wa yi
0: lakuto ngba se woro pe bi akokan wa to nsele laarin yen oluko ni George Jesus ati Ronaldo tori papa julo ni fese won se le to koja le ti won gba koja ti won lanfani lati lo yen ta gbo gbo to lo sele abi bawo ni tori oluko jade oni ko sawo yewe to nbe laarin awon je wo gba be lo to
1: en ta ba ni ka wo amoso ni ojo Tuesday pe akori mo gba Portugal iyen jo Jesus oduni ki se amfoloko ara awon agba awon coaches ni o de ni ase a so pe eni bayi lo nfe lo abi eni bayi ni o fe lo to ba se kankan sinu iko to ba contribute kankan sinu iko ko si anfani pe bi awon fe lo e a de ti wo jojo de pe o ti wo Cristiano Ronaldo to pe to tin ri pe agba tin de pe ko le ni anfani ati ma gbogbo 90 minutes tan ni mo se ro pe o se pejoko ninu fe se won se tan gba koja a de pe Cristiano Ronaldo de ko ni fe si kan ma gbe onjoko ni woye ti mi kan temi wo ni yen pe gbe po je pejoko yen o lo mu lati binu kuro ni inu bugba igbaradi won akori mo gba lo lase a so pe ni bayi lo nfe lo ninu fe se won se kan
0: leni ni UEFA Nations League ni group A ari pe Senegal ati okay Denmark ati Portugal ni magbona ojara Germany ati Serbia Greece ati Netherlands Wales ati Norway awon ifo se won se wo lo ma gbona ya iyan lara awon ifo se won so leni
1: tan ko si ifo se won se to se be to ma gbona ya sugbon ifo se won se laarin iko Germany ati Serbia ni mo ro pe ifo se won se afe riba kan to be kini Germany nilo

0: ani emi la o ni yosi ba se fe ori be na lori emi la o ni yosi adupe lodo olohun oba nitori pe oju wa turi asiko pataki ninu itan orile ede nigeria oni ti se ojo kini ninu osu kewa odun 2026 adupe lodo olohun kere omo di ojo na npada ndagba die ninu ofi ninu ola ninu pakapaka taun yori ninu egun ohun ohun nkan to hagaga ti ogan mo fi nsesho la tu fi nkira wa wipe looto o mi dugbedugbe ni ko le ja o nsomo loku be ni ko le ba oku wo sare o le ma se apa kan jamo lawon apa bi kan sugbon sibe isokan alafia itesiwaju ati iduro orilede yi olohun ba o fi ko fi je wa nya nitori pe ante waju pelu bi o ti ri lawon orilede mi sibe a se le so wi pe aye ope yo fun wa lorilede nigeria bo sile pe o ku bayi ni ibonro sugbon ebi o sin wa de lorilede gege bi orilede kan pataki adupe lodo olohun a se nki gbogbo omo nigeria nile ati leyin odi wipe aku ayajo ominira orilede nigeria baba atia daddy wa ni nigeria iyun are bola tinubu won ti ba wa soro inu wa si ti dun ati gboro ti won so oju to oju iya to ko so nkaluku won ti fin tumo e loju opo kai lu yara sugbon sibe a ma bere fun ohun to da bi won tin se bo lateyin atun bi won pe a n logun fun won yi pe e tu ba wa se daada o ki nigeria ki o le ba turu daada ki lo si waju akode ba gbogbo elekan jeka akiwa le kan si double celebration ba ti roshu tutun yun a n se ajoyo meji le kan soso to je nkan ti munu yan dun adupe lodo olohun oluwa o se
1: ajoyo wa ti epo tori ni ipinle temi na ni ipinle kiti loni na ni a pe ni ogbon odun ti won ti da ipinle kiti sile lati inu ipinle ondo ta wa ina ni won ti yo ipinle ekiti eyin ipinle ondo omo ti e binjo ni o si pogbon odun loni
0: o ti pogbon odun loni olohun seun
1: adupe lowo olohun
0: olohun ni po mo fọlọmọ
1: ami a je edua
0: agiyin kabo sori eto lawujo a le pe lakanse eto nitori pe loni inu wa ndun ayo wa kun ara wa ya aranti awon to faraji aranti awon baba nla wa to je wipe won faraji won saipa won opa enu mo ni waju isejoba amunisiyin awon oyinbo alawo funfun adupe lodo olohun wipe olohun ba o se o ran wa lowo lati je ki oju wa rodun laya talafia asiran ti awon to fara won ji fun isejoba nigeria ti o fi duro si bi to de duro bayi ama dupe lodo olohun wipe asin gba ladura pe ki nigeria ko ma te waju ninu alafia igbega ati ifokanbalẹ to imo ilosiwaju olokan ojokan e seun ti nira pon mo eto lawujo laaro toni adebowale ola se ni loruko ti mo nje
1: akin pe abarika osu tutun osu kewa ati awaye lase lowe ledua ile gbogbo yo mo wa wa o osu ina si tun ni osu ti won bi wa bayi awon mo osu kewa na ni akin pe aku amojuba osu yi akin lokankan ejejin pe etun seun ti ara pon mo wa lori eto lawujo fun toni nikan ni glow 99.1 fm ijapu state akure ina ni afika le si olu ara mi lekun idowo loruko temi o ore ebirin omo kan bayi bi egba agbejo mo ni so pe eye ka tunjo se eto toni gege bi eleni keji mi ti wile kan pe akanse ina ni eto yi to di pe loni gangan bayi o ni akori ti a fe pe kelo nigba ti a ba wo eyin wo bayi a wo bi ta tin bo ni nigeria a wo bi ta deduro a si tun ma ni iwoye fun ojo ola ni nigeria lati mo bi ti oko nigeria gan tin gbe wa lo gan ni sansan eyin ti n gbe wa ni isin o ye ke ti mo pe nkan ki sese rago ebi a tin se alaye re
0: ajeran ton tun kegun
1: be ni o da bayi ki ade odo oro agba fun eni abala oro agba fun toni akunle adebayo won ti ba wa se akale oro agba won so si nikan ti won fe so fun wa ka lo gbo an bo wa
2: won tun mo ra agba de o
3: e je ti e gbo oro agba bi o se lowuro mo pe titi a se lojo ale
4: to e ma tu ku dede asiko yi emi iye kan yin na ni o aburo yin ibatan yin ore yin nbe ni tori po mode ni mi ma je si ni mi won le rigi ati fi jobi sugbeyin agba na legbin oro isi wa lenu won ni orin ariku ta won baba wa gbeku na la omo na gbe ta bere si ni run arun orin ohun titi di akoko ina si ni a si rin pe arun pe arun pa ko na pe kini mo fe ka fi ye oro ara wa wo leni won ni okun eyin ni ko je ki malu sare okun eyin ni ki je ki malu sare ah oro nla bawo lo se ri be bawo lo se ri be e ri pe baba fe se nawo asaba ma lo ra malu ni malu ti di pe o ti gbaju gbaja pe te ba sa fe se nawo won da malu gbalẹ te ba si ra malu tan eyan meji lo nfa enikan fa nwaju enikan fa leyin won asokun mo kan mo lorun won si soko keji mo lese e to won waju afa torun en to si fa teyin afa ti ese okun eyin ni o je ki malu sare ore meji kan lo nbe ninu ilu kan a mejeji won ri se orisege ola fun won won lowo lowo onisowo koko ni won be ni won tun ni gbegi lodo o ti ye yin baun be ni a mejeji ni owo lowo owo yi nwole ohun wole ikan wa to wo yi po fun dati rere gbogbo yan lo ma ri pe olowo lele ikeji awa ma wo pe akasa aleku se bi baba gbe egbegbe lo balagbaja egbegbe na la lo ba spirit keji e wa mo to wa nbe won wa fi nwo eni keji pe wa bo ni wo se sowo ti e kilo to fi lokiki lawujo mu ru oko lo moto nla mu ri ko lo moto bogini ile re gan o tobi gbogbo nkan lo aba ki lo wa de arakunrin na lo pa oro yi to pa samo oro injo na lo npe okun eyin ni ko mo je ki malu sare e wa sa wo o lo si jokun eyin e re pe mo ti ko so si waju pe ta ba lo ra malu ta ba ni malu eyin meji ni fa enikan o fa okun leyin ni o lori enikan o fokun tese be ni sari en to fa okun ti waju ti malu ba ti e fe sare lati se en to won waju ni jamba ko gba re ile en to wa leyin o fun ni ijanu ni o fa okun tese ni malu oba ni le sare de pe ko se ni ti nbe waju jamba okun eyin ni o je ki malu le sare o ni pe eni keji yi ni awon eniyan leyin to po omo egbon omo aburo ibatan ni ibatan lohun to n gbo bukata aye won bo se ran ile lo le iwe lo n fe le senu kose eleyi bukata freedom de o n sanwo re ele tu won fe se gbeyawo omo rowo tu yo tu ko sile fun won ko je ko hun le ra oko bogini ko je ko le ko le nla to lori awon eyan to so mo lese won si ni eyan la so mi bi n ba boju weyin ti mo ra gbada nla inu mi a dun ara mi o si ya gagaga sugbon eni keje ta n so yi ohun wo pe ise owo soro se ohun o le fe nikan kan lowo tohun onikan ni danawo re n lo fi je ko mo gbe moto bogin lo je ko mo se gbogbo e inu a mejeji ewo lo wa sun ewo lo sun ewo lo sun ore wa ni to in to fa sababi tohun na niyen okun eyin ni o je ki malu sare ohun na fe lo moto bogin sugbon awon eyan to yi nkan to n gboro toju yi nko be de ni se le ni yoruba so pe je se ke je ki okun eyin ti e na ko mo je ki malu re sare ju bo se ye lo ki wo na o le bu sile fa won mi lati je ko o le bu fe lo mi lati mu to ba dara tan fun won wo ni gbagbe re wa ran ti pe lagbaja bayi lo mo so wo le iwe ti mo fi raye jade la ka se gbe bayi lo mo je ki mi na ma ra so wo eran ti dokas ninu bibeli ngba ti arabirin iku gbogbo eyan lo dide pe wa ko gboro ku nitori pe aso ti mo wo yi ohun lo fi fun mi owo ilewe omo mi lana ohun lo ba mi san ohun lo ra iwe ohun lo si gba ohun lo sawo tori pe o wulo oro agba to ninu okun eyin ni ko je ki ma lo sare bo ni rin se ri ninu aye ti re na o dudu igba mi
3: ete ti e gbo oro agba bi o se lo wuro mo pe titi a se lojo
5: e je ka jo so asoye po
6: kawo jo wa o ma ba baje

0: láwùjọ, láwùjọ.
1: Orin ti King Sunny Ade ti o ko ni pe ki a so wopo ka jo se e ko ti ri bayi nigba ti baba yi to tu korin on na won yan ba fi mo soro nigba mi pe enu riran ju oju lo lopo lopo igba ati pelu pe awon ti won korin yi ke boya ka so pe won ti ri bi ojo la o ti ri ni awon fin so eleyi ati gbogbo bi o se nlo yi na awon mo Nigeria okan soso na ni wa mori isele kan ni se ipinle Rivers ni nibi ti won ti ni awon kan won bara won ja awon kan apa ti la orun awon kan ti apo oke oya ti won bara won ja ti won si gbemi lenu enikan lati oke oya lohun ki la won bara wa fa gan ti ko iti to ara won lati ojo yi awon mo Nigeria atotun atosi ati waju ateyin okan ni wa ki amoje ki onkon bitin wu kori ki opin wa niya kaye so pe awa kan fe lo bayi awa kan fe gba totun awa kan fe gba tosi ta ba wa ni isokan ina ni ile wa fi le duro dede baba yara baba yapa bayi baba so pe e ka won kan mo lo a fe ba won se mo a fe ba won rin mo nje ale da eru wa gbe gan ni sansan e baba so pe e a fe ba onile otun se a fe bo onile o si soro nigba to ba di karangida to ba ku awa nikan sa le da ye se ni ki olorun to si da wa si le Nigeria lapapo o mo tin se o mo ti o fe fi wa se ni Nigeria n lo fi da wa ati oke oya o ati odo osa ati eti okun ati odo awon odo kekeke ati awon odo nlanla gbogbo wa lapapo ni Nigeria okan ni wa ka mo se be mo fa iyapa saarin ara wa ka se be bayi ki a mo lo si abala bo se nlo lati ijeta ti ati wade eto yi kanyin awon opo awon isele na tun ti sele won ni ojumo oni mo kona fun omo gbebo
2: bo
1: to se bi owe eyin agbagba te n gbo wa bayi ojumo oni mo ki ese mo tena awon isele o tun ti sele ti atuni ka mo ja yin si lokankan ejeje bayi oya gbe mi debe lori keji lohun

0: Ẹṣeun e kaabo si abala bo se nlo aside go gege bo se nlo ni gboro aye ina ni atuniki awa mo jayin si bayi loni a ni jeta je ka bere bayi ni agbo pe won se idajo awon afurasi ajinigbe kan koda awon afurasi won mo bayi won ti fi di won mule bayi pe looto ni won se bo si ni oro ntiri won ni awon bi meta merin kan won kora won jo won si lo si oja kan ni ipinle edo boya vegetable market ni won pe tabi boya efo ni won ta ṣugbọn ti won kan sa pe be ni pe inu oja vegetable boya efo ni won ta tabi boya oruko oja won ni yen awo o le so lapa ti bi tori awo o si ni ipinle edo abi bo wa ni n ta gbọ ni pe won lo si oja na won si ji arabinrin kan won ji gbe lo ni inu oja ohun opelope ero aworan ayika CCTV camera ti awon kan ti won ti gbe si eyin ile won lo se akale bi awon okunrin yi bi won ti se ose na lati nkan bi osu die seyin na ni won tin foro yi lo abalo ababo re ni jeta won ti gbe idajo kale bayi pe lori esun kini o esun keji o ti de esun kokanla da pe esun mokanla ni won ka si won lese lawon mererin won ni won je bi awon esun ohun o pe ki won mo lo awon esun kan benbe ti won ti gba ewon odun meje awon kan benbe ti won ti gba ewon gbere awon kan benbe ti won ti gba ewon odun mewa be si ni awon esun kan benbe ti won ti gba idajo iyegi fun idajo ku o wa ni enikan lara awon ti won dajo yi fun to je obirin oro re bayi ni awon omo Nigeria ti won pe kelu lowo ta wa yi ti won fa sotun si won fa so si won ni eni to je agbejoro won to je agbejoro awon eni afesun kan yi ni won o tin bebe pe ki won jo ki won ti e siju anu wo arabirin yi o to je eni kerin ninu awon ti won dajo fun pe ke se pe boya o didi lowo ninu isele ohun pe sugbon o je orebirin okan lara awon ti won se ose ohun gan sugbon ninu idajo ti adajo gbe kale o ni arabirin yi o nsegbe leyin awon eni ti wu iwa laabi e pe okan kan ina ni awon gbogbo won papo baun ati won ni agbepo laja ateni to gba sile won ni ole na ni gbogbo won se won ni bo tile je pe ke se pe o wa lara awon ti o ji yan gbe pe sugbon o moru ise ti orekunrin re nse ina ni won fi da ejo kan na fun gbogbo won awon Nigerian so pe a o ye ki won ti e foriji abi pe ke ku se pe boyo jiyan gbe kini kan na ati pelu pe lori awon ti won didi se oro hun gan awon Nigerian kan na tun soro won ni eyi ti arejo gbe kale yi opo ti poju o pe agbepo re pe won si so pe ijo ti omode ba depo nu won le mo binu si pe sugbon ijo ti o ba wa dominu ina ni o wa je iya ati ti joye tojo tepo ati tojo tomi o yo je gbogbo re lekun rere won ni ke ku se pe boya awon won yi boya won payan pe won payan na un pe ki lo wa de ti idajo yi fi wa le tele yi ti won fi ni ki won yegi fun won sugbon laipe yin la gbo pe gomina ipinle edo ijoba ipinle edo o ti buwo lo ofin pe enikeni to ba ji eyan gbe o ki won da ejo oku fun nipinle edo ati otun atosi oro yi mo lero pe mo isalaye fun bayi oye oda kini ori so si atamo atamo gbogbo re
1: ati aba wo ohun to sele ni ipinle edo yi inu mi dun mo si ni ki n gbosubo kare fun ijoba ipinle edo fun igbese ti won gbe ni ti aba wo itesiwaju iwa ibaje kan tabi omi ti a n fajuro si lawujo wa ohun ti awon ti n wo yi oro tun lo lawujo ma n so ni pe ohun ti iwa ibaje fi saba n gbile si ni bi ko ti se si awon ijiya to nipon fun awon aisedede ati iwa ibaje ti a n ri lawujo wa ti a n lo ogun ko tan irufe idajo to nipon bayi ti awon ijoba ba n ko bi ara to da si to n ti ijiya to nipon ni kiakia nitori ta ba gbagbe se ki se osu keje abi osu kefa ni ijoba ipinle edo latari ati pinwo sisegbe okoko ni ati ijinigbe won didi se agbekale asayan ile ejo kan ti o ma gbo awon esun yi to yato si awon ile ejo to ti wa nbe tele tele tele ri fun iya kankan idajo ododo ni ipin o tumo si pe e ati ijoba ko si didekun ijinigbe ni ati isegbe okukun to fi ma won iwa daran mi ni ipinle ohun o je iwa kan o je iya kan ti o nipon ti won si nfi owo to nipon mu awon iwa ti ko da alodo ti won fun idi eyi igbese ti won gbe o da ele keji to fe fa awuye wuye ati ariyanjiyan ni pe orebirin ti o mo ise ti orekunrin e nse ti o ke gba jare sita alakoko labe ofin mi o mo ko si nbe oni ko si ignorance under the law pe mi o mo pe
0: ni ko si mi o mo tele ni ofin
1: ko si nu ofin bo ti wo mo ati wi pe eni ti o mo pe ise ti eyan to sunmo un se won ni to ra le eni ba nje ogoro ti o da ta ba tete so fun
0: oni
1: ja sun oni ja gbadun loru e je a ki gba jare kile na je agbokogbon fun oni kaluku wa ti a ba ni awon kan to sunmo sakani wa ti won wo awon iwa ti o da ti won rinrin ofin to se se ko wo ofin to won e tete je ka kilo fun won ti won ta ba kilo fun won ton ba gbo ti a ba n we pe yen a le fa won lagbe fun ro lowo e je ka jina si won tefe tefe nitori pe towo sekun o fi ba te won oju ti won fi wo eni tin jale no ma fi wo eni to gba sile oju kan na no ma fi wo mejeji iyan je alaye labe ofin sugbon ti agbe joro arabirin ba le ro arojare to nta won eri to daju ni waju adajo boya won ma to arabirin le abi won ni file eyan wa lowo ijafafa agbejoro ti e
0: awon mo Nigeria ti e tun wa nda lebi pe awon mo Nigeria tun wa nda lebi pe ko ye ko lo agbejoro kan na pe lawon ti won wu iwa yi pe agbejoro kan na lo gbejo awon mererin ro
1: omo fi sini omo fi ni ejo nbe lowo agbejoro arabirin to ba le ti agbejoro e ba se ise debi to ye ko se de to ba si ni awon ere ma je mi nso ti o fi mu ki adajo dajo nipa awon ere to wa nwaju e lati yi idajo ipada yala ni ile ejo ko temilora bi nkankan won mo ona to ma gbegba labe ofin sugbon fun eyin te mo nipa iwa ibaje te ni kon wu mo ro yin mo be yin e tete ya ke gba jare sita e ma je ki won fi ti won ko ba ti yin o e seun
0: o da ko to di pe akoro ni ipinle edo ikankan na tu se lati odo gomina ipinle edo ohun yo monday opebolo nibi ti o ti lo si ile ijosin kan ti o si njeri o ni seri aisabo ni nigeria yi o ni pe agbara olorun ka ati pelu pe lati igba ti ohun ti wa ni mojesin bi eni odun metadin ni ogun ini ohun tin le emi esu jade ninu awon eyan ohun tin cast out demons yin monday opebolo o ni omo odun metadin ogun lohun wa nigbati ohun tin le emi esu jade pe oro eto abo yi o ni bo ti mehe to ko koja agbara olohun ni agbara olohun o ka sugbon oro ti monday opebolo so se awa le fi lile emi esu jade a le fi we se a le fi we oro eto abo nibi to de duro nigeria bayi
1: ibi ta ti gba christiani ge ta ti gbe sin christiani won fi adura segun idojuko eto abo ati israel o ati awon orilede agbaye o ti won lamilaka daada ati america o ati orilede gẹẹsi o ati jerusalem ati gbogbo won patapatapata ati esin mi ati awon esin esin islam gan ani saudi and kankan eto abo won fese mule ki sadua no fi nkoju e o imura sile imo ero igbalude ijafafa ati kobi ara ati o fi mo iwa akosemose ati to ni won fi nkoju well to yo ba le mi mo lohun na mi o ni mi so pe ko ri be amo o la won o la won python gan ti won lu bodyguard
0: o da mo dira o mo dira o da bayi eto edibo ti odun 2027 o kan lekun ni bayi ati wa ni osu kewa baba wo osu meji osu meta si lásìkò ta wà yí báyìí a mọ sọ pé ètò ìdìbò ti dé tán o èyun ní oṣù kínní ọdún 2027 èyun ní ọjọ́ kẹrìndínlógún ọdún 2027 ni a ṣe ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ àti sáwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà àti tàwọn ti ìpínlẹ̀ tí ó bá jẹ́ pé bí wọ́n ṣe là kalẹ̀ nìyẹn bí wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n mista fún olúlilẹ̀ yìí Yesun Wike ó sọ̀rọ̀ kan o ó ní ẹ wo in tó bá le mú kí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ki o mo jawo olubori nilu Abuja ati ipinle Rivers eyan mo Nigeria e mo de oni to ba ti le mu ki Are Bola Tinubu mo jawo olubori ni ilu Abuja o ati ipinle Rivers o oni ohun o kowe fipo ohun sile oro ti weekend so yi lati gba die bye bye no tin soro ebe ni pe fun are nikan gan ni o dibo laarin awon mo Nigeria ati pelu pe ta ba nigbe ka wo ode loni bayi loni ti sojo kini osu kewa awon kan lara awon mo Nigeria won se ife unu won pe awon o faramo bi Are Bola Tinubu tin se eto idibo lawon ipinle kan bayi won se ife unu won Tinubu must go ti won se ife unu won bo tile je pe ife unu won labe ofin o je n to to o si je eto awon omo Nigeria lati so bi oro batiri lara won sugbon laarin awon mo Nigeria to je pa won fun lara won ni won fe dibo awon mo ibi ti bata tin ta won lese sugbon wike wan so bayi ni gbangba wale ape in to ba le mu ki Are Bola Tinubu mo jawo olubori ni ilu Abuja o ati ipinle Rivers olohun kowe fipo sile bo le yi tutin ile ti ti e na
1: asodun akoko emu fe re gege bi asodun loselu tabi ifowogbaya lori ohun ti o dani loju lati fi afa oju oga eyan mora ni mo fe oju akoko ti mo fe fi wo ni yen elekeji oju ti mo fe fi wo ni pe boya wiki mo so fun wa wi pe ibo awon mo Nigeria wi pe won kin saba nani e wi pe ero won lo nse o tun le tumo si be nitori lopo ogba ni awon mo Nigeria tin benu atelu awon oloselu to wa npo wi pe won lo agbara won si n gba eyin lati towo bo esi idibo le ti wike fe ma fi ogbon fi die mule wi pe be ti e so wi pe e gba oludije ti mo se atileyin fun sugbon sibe sibe ohun ti mo fe yi ohun ti mo ni lokan leyi ti o si se amo mi o ni fe tesi imo yen nitori mo si ni igbagbo wi pe ife omo Nigeria ni o se ki se ife oloselu o ta omo Nigeria pa fe ni asiko eto idibo ohun ti won ba fi ibo won so na ni ajo inec ma ka ti mo si ni gbagbo pe bo se ma lo niyan e ti wiki so yi enikan ni ibo kan pere loni to ba ti e ni awon alatileyin o to araalu ki se gbogbo araalu la latileyin wiki ki se gbogbo awon ara ipinle Rivers ki se gbogbo awon eyan ti to wa ni olu ile wa ani on se atileyin fun wike o ye ki awon adari wa ma soro so giyan ko le dede ma soro bi pe ohun lo ndari gbogbo awon raalu wi pe iro ti ohun to en to n ba ti so na ni o se ki most mo daju wi pe ife awon Nigeria ni o se ohun yo ba mo ti so le kan goju temi fi wo ni wi pe mimo won so oro adidun lati le fa oju eni to gbe ise le lowo pe mo fe wi be ko se be mo fi ara fese fori forun mo ko si ise to gbe lemi lowo lati je ko jawe olubori lawon ibi to se gbogi ma je o ya o lenu ti o ba jawe olubori lawon agbegbe obo yen ti o ga ti sin chat leyin fun ba jawe olubori o lawon ariwi si na ti o ba pada ta tu pada so
0: gege bi wo ti wo ye re bayi isele kan sele ni ipinle Niger lo se ta wa yi noko abijeta won ni gomina bago ti ipinle Niger o kede pe eyan ara lu e mo bo oni yeti mo fe pin fun yin awon kan so pe egberun mewa awon kan so pe egberun marun pe awon eyan ni ipinle Niger ohun ba won ba kora won jo si ile ijoba ni lumina lati gba ebun owo ti ijoba ipinle ohun fe fun won asugbon o se nla nu won ni eyan meta ina ni o ti diro run latari bi won ti n ro lura won ti won tera won mole to ba gbagbe ni se odun to koja ni abi odun meji seyin ni osu kejila ti agbajugbaja sorosoro kan nilu Ibadan ti won lo radio re ti awon eyan fi so pe awon eyan n ku won ninu awon eyan meta ti won si wa diro run yi won ni iya kan ati omo re obirin won be lara awon ti won ti diro run latari pe ijoba ipinle ohun o fe pin owo fun won awon kan so pe egberun mewa awon kan so pe egberun marun ati ku jade lana o ni eyi to wa sele bayo tawon eyan fin ro keke lati lo gba iwonba owo pele te bi eleyi pe o safihan pe awon omo Nigeria ori nta won pe ebi npa won won rin kan je in lo mu ki won mo oro lura won lori owo ti o to nkan kan oro ti atiku ki lori si ati eyi to sele ni le ijoba ni bi ti won ti ni won fe pin owo fa won eyan ni pinle Niger
1: oro ti atiku so mi o ni ko danu nitori ebi ke panu koro pani koro mi wo once in the table, could renew Shesha Bushi. At a real one, I call a and one drag by you can talk to talk. You pay a one beleg bear or man and Jerry Loan in Nisha Moshi. Tia Sinri and Wap Iru Iruan when she lay by ye. Loma fee and one ed a boy. What de mulek we both be wanted so? No, Luri. It to read you, Bassi, we pay a onla, Ikurita, can koja. Tabi kuri o kuni owo dani lati gbo awon bukata pepepe to je ki eyan gbele aye to ni itumo ki se gbe boya ka roko

0: ka se nkan sugbon ati je ati mu yi irufe awon wo bayi o sese ko ma tayan lara lati lo tewo gba looto awon mi le loju kokoro kan foju kokoro lo gba mi so pe awon eyan ni amo irufe sele bayi o se ma waye ile to tun pada waye tun pada se itoka si wi pe awon ijoba le se ju bi won tin se yi lo o da mi loju pe koda awon to poju ninu awon ti o wa nibi ti isele yi ti sele won ma ni asuwon ile ifowopamo kilo da ijoba ipinle na duro lati ma fi owo ranse si asuwon owo won se bi agbo pe ijoba apapo ni awon fi 75,000 naira fun awon
1: boya won tun wo pe awon kan le mo wo pe bi won ba ni ki won fi sinu asuwon ifowopamo won pe awon kan le gbeyin be boje pe awon eyan ti won na ni wo pada fun ti ko ni kari awon
0: ani ki won yele won wo kan ma fi ti aileto ati iwa ibaje won ko ba araalu awon eyan to padanu emi won ko bayi won ba ti ton ba kowo onje ti emi o ba so nu nko se bi ti ijoba mi ba debe ti o ni itara ati wadi iwa ibaje o se se ko fi pan pe o fi mu enikeni sugbon awon to padanu emi won ko awon ti mo so ni keke awon ijoba wa kan ma fi aileto ati ani imolara won tawon araalu nla koja lati ma fi koba araalu kan yago fun o ku die ka to ki ko eyan papo si ibi kan pe fe pin owo o wa ninu iwa awon eniyan aini suru iwa nwara oju kokoro te imotara enikan o sese o ma waye sa ni bo ti lo party to ye pe boya ki o da lasan ni won pe a ma ri ba won yan se mo ma dun ki de se pe wa si ri ki o da wo elomi to mo ma kan mona pe o lele ki lo tun ja fun eleyi si fun ide yi ejo eyin joba te ba fe se agbekale eto iran lowo kankan to ni se pelu an pin owo ejo to ba ti la to lopo ero lo fifi si asuwon ile ifowopamo won on ni ona ti mo ro pe o ma mu ilowo rowo iru eto be dani e ma je ki a kan ma fi emi awon eniyan sinu ewu lasan
1: o da o seun je ka lo si ipinle enugu oro kan sele ti o domi tutu sokan ni won ni ajogun ifa ki aba ona se npawe yi pe eni to jogun ti o nse fulenge fulenge eni to logun gan wa nko bayi won ni won fi ya jarabirin kan won ji gbe won tun lo ti mo ogba were ogba won ti won ni agana ni ilu enugun lori pe o bere fun ogun ni idile won bi baya baba lo lo abi yeye lo lo pe in to to si mi o e ba mi mu won ni won ti tori eyi won fi ya je won ji gbe won si lo ti mo ile wosan ti won tin tun ti won tin se itoju awon alangona ni ilu enugun oro won ti wa tu jade bayi ati iwa mo ibi ti oro nde duro boya won ti fi sikun ofin mu awon ti won lowo ninu eleyi o sugbon won ti tu arabirin yi sile ni ibi ti won ti mo kini erongba ti re
0: laarin ose ta wa yi ise ki se ipinle anambra ni won gbe igbese lati ma foju fajuro si awon ti o ba ndeye si awon obirin lati bere fun ogun ni won lati ni latodo awon molebi awon obi won to gbese didun awon obirin ni nkan ni ogun o je ohun to lodi sofin bo se pe asa awon kan ki won ki saba pin ogun fun mo bi lawon kan sugbon aye ti daye olaju iru awon asa to ni se pelu tite eto eyan lojumole o ti di ohun igbagbe o ti si din di ohun afisen ti gun lare n fi so gbogbo wa lare bakan loju ofin iba asa ko iba asa bo fun idi eyi ijoba ipinle na si ni ipolongo itanije ati se daada ati lawujo wa na nitori ase awon idile kan to ni omobirin ni olipogun kankan ati bebe lo eje ki ati iru wa bayi ki atowo re baso okudi eka atoko ye ko raye lawujo wa
1: ko di pe ase oju opule fun omo Nigeria lati kiwa ku amojuba osu tutun ati odu minira Nigeria ati lori eto yi lati ba wa da si okan tabi meji na won ise ta ti mu wa won ni arakunrin kan ina ni o ti ta teru nipa leyin igba ti o gbe nkan lura lori pe o fe te awon obirin meji o fe te won lorun lori papa won ni o gbe nkan lura o o si tibe o di ero orun alanse koja aya re ni awon kan so pe iseju meji ni iseju marun ni igbe to ba titan o titan na niyan ki wa lambaka won ni o fe ti obirin meji lorun o si ti pa be o di ero orun o gbe nkan lura
0: ibi to gba wa lo gba lo
1: iwo lo so be
0: on to mo nje loyo o si ti fo wa ara isira ki le ja agbo kogun fa won tin pete pero ati se ru nkan be nitori pe won kin fun ni Guinness World Record
1: ko se ni tin gba mi eye

loju opo Facebook wa oni faith oluwa fun mi layo won ni nipa arakunrin ti o fe te obirin meji lorun ah to fi lo gbe nkan lura won ni in to mo je lojo ati pelu pe iyi yo je ko fun awon ti won ba n gberu fe igbese be tori re gan la fi mu wa sori eto pe ko ba le je agbokogbon fun awon ti won gbo wa ti won ba wo pe awon sa fe lo wakati meji wakati meta lai se marathon ki won sora se daada pe akosin ti akosin tan je kitiki tan afi ololohun akosin sin ti won fe se lojo na ti o le din kankan ki won sa fara bale lati mo sin ti ko ba tona 0055511110 tabi 0706677 1822

ekojumo o etwole o ah to won ti setan lati ba wa lo e dakun ti e ba ti setan ki e ba wa dasi nti amwa fun yin lori eto loni 08055511110 tabi 07066771822 lawon esele ta ti mu wa fun yin loni ati menuba idajo leyi ti won da fun awon ajinigbe ti ipinle edo ati menuba gomina ipinle edo ohun monday opebolo ti o so pe ohun le fi adura segun aisabo nile yi tori pe nigba ti ohun ti wa ni majesin ni eni odun 17 lo ntin fi adura le emi esu jade ninu awon eyan aso nipa minister ti olululu yin yesun wiki to ni bi are tinu ba ti le fijire mi oni ilu abuja ati nipinle rivers pe ohun o kowe fipo ohun sile ati soro nipa awon ti won ti dero orun latari bi ijoba ipinle niger tin pin owo fun won ati soro nipa arabirin kan ti won se ni suta ti won fi yaje ti won jigbe ti won tun ti mo gba awon alangana lori pe o bere fun ogun ini idile re ati soro nipa arakunrin kan leyi ti o ti dero orun latari bi o ti gbe nkan lura pe o nfe te obirin meji lorun lekan soso 0805551 1110 tabi 07066771822 ini ele fi ba wa da si okan tabi meji ninu awon isele yi lojumo ni

0: Babajide o.
1: E kojumo o. E kojumo ti wole o. Ah to. Won ti ni ki won be wa wo ni boya number wa ma lo number wa si lo won si wa soro mo Taiwo Akinbi won tun pada soro nipa oro ti wiki ti o so oni bi are Bola Tinubu ba ti le fidiremi lodun 2027 oni wiki ko ni le mo tesiwaju gege bi minister fun ilo Abuja tori pe ijoba ti yiwo pada na niyan e ko ojumo o
2: eluwa
1: e se me karo o
2: e karo ma
1: e seun
2: ajo na be ko ya I want other one, I want to go.
3: I am a lawyer.
4: Odun 16 seyin won ja asia union jack wale won si ta ti orilede nigeria to je awo ewe ati fufun soke ni igba koko bi nigeria se nse ayeye odun pataki irin ajo oselu ati idagbasoke eto ijoba ti wantiwa orilede nigeria tun ti di ohun ti awon eniyan fiyesi pelu ibere lori ohun ti nigeria ti se titi di asiko yi ati ohun ti ojo iwaju le mu wa nigba ti won soro nipa irin ajo oselu orilede nigeria lati odun 1960 onimo nipa ora awujo ati oloselu sunday adejuyi gbe soro nipa bi oselu nigeria se ti yi pada si titi tateyin wa lo
5: temi andagbasi bi nkan se ri la aye atijo ko lori nisin number 1 imo ti gboro si awon eyan ti po si so many discoveries lo ti wa se ai ni se internet ni se social media ni gbogbo yen o si laye igba awon awo lowo looto won faraji sugbon accusation na wa against won nisin na awon to je olori wa na won faraji sugbon iyato ni pe awon to ni opportunity ati criticize awo lowo ngba yen won o to awon to ni opportunity ati criticize awon yan taye ode oni igba yen ko si social media ti nkan ba sele ni lakure bayi ki paper to gbe o le to o se meji o le ma jade gan nitori awon na lo ni newspaper ati radio sugbon sin ke to sin wakati kan o ti data gbogbo aye ti mo nkan te se tori social media tori internet AI gbogbo e ti wa so nsin na ki n se pe nkan buru si emi o ro be
4: onimo na tun soro nipa afojusun awon egbe oselu ati ti won gbagbo ninu re
5: mi woye temi egbe oselu pataki julo ni Nigeria abi ile ti a ni nisin ikan se ni gbogbo won ta teyin wa dixton ti wa e mo pe iyato wa laarin action group abi ncnc e mo pe iyato wa laarin upn abi mpn but nsin oselu ti kuro pe oro ideology pe nkan ta duro le lori lele gbogbo egbe oselu ikan ni ko release iyato because eni te ba ri ni ad leni abi apc leni ohun le ma ri ni pdp lola ton ba tun se ibo ta pe pdp lo wole gbogbo awon to wa ni apc yen na ma tun jojo lo ba awon to wa pdp gbe ati de o ati jojo se ijoba se gbogbo egbe oselu to wa nsin APC ibe ni atiku ati gbogbo lati okede sale awon ADC nsin inu APC na wa tele kon to wa se APC na idaji won na won ti wa nu PDP tele e wo PDP to wa nsin PDP Turakiwa to PDP Wikewa ibe na lati yo APM ibe na lati yo adc ibe na lati yo ndc ibe na lati yo party bi marun ti kan ba wole nu won gbogbo won na tun sapada ko n kora won jo wa si bi wa lo ti oselu ti a wa nbe yi ko si nkan ta npe ni ideology awon aralu na lo yan won so awon aralu to de yan won sibe a o le so pe won fagidi gbe ra ile awon aralu lo so nkan ti o ba sele na but iyen o so pe ninu awon oloselu o ye ki awon eyan wa na kan le joko kan woye dada e woru awon aac ti sore ti lead won se consider iru awon yen for a change because won si lara awon politician to ta ko won jo nko worin ka kiri inu egbe ta won yen ba gba ko ti le ni aya yin lenu pe boya no fi mari 2% ibo so awon eyan na lo tu papa rotate the same leaders atiku ti gbogbo eyan pre bu nigba o ba so jo nigba kini tori pe won like Tinubu bayi Atiku ti gbogbo eyan ti mo royan to je won tun be si praise e mo wa wo pe Atiku ti say that saint
4: lori idibo ati eto idibo ni orilede Nigeria Adeju igbe soro nipa bi eto na se nsise ati awon oro to nkan oro idibo ni orilede Nigeria
5: ya to pupo ti wa o tori mo ran ti ngba ti awa bere oselu in the late 80s ta ba fe se voters registration igba mi INEC ko ni anybody to submit even chairman party mi gan o ma je registration officer even adejo ko wa ko bere sin koruko won le because ko si means te fe fi identify won ko si photo ko si NIN so won le koruko 500 600 1000 ta pe ninu e o le ma je ju 100 won de nse yen tori igba ibo o kin really sibo na a ko so won le fi inflate figure but along the line INEC bere sin lo copper ati awon teachers lati le je pe awon ta se kini yen at least won ni conscience je won de ni side eyan kan ngba yen wi wa easy te ba di ibo ke awon kan wa awon talk kan gba poti ole now to ba ma se registration o le se juta ra tori photo ya wa nbe itebo 100 ko fi 0 si waju e ko da 1000 but yen na ati nka pa e because won tin transmit directly to porter INEC so ko si pe ko lati tekrat ko to de St Peter collation center yen tin kuro nbe
4: nibi Nigeria ti se nsami si ayeye ominira odun 1996 eyi je iranti pataki ninu ikopa awon ara ilu ati itesiwaju akitiyan lati se irolagbara eto iselu ati ilana eto idibo orilede Aminat Adekunle lo nja baroyin fun Glo FM
0: akawo pada lato di kg agbalo agbabo abo iroyin eleyi ti Aminat Adekunle to wa leti nipa ayajo ominira tuni oda ni bayi eje ki lo se ka lo si ikorita ti a ti lori ofe lati fi oro wero nipa ayajo ominira tuni ta nse lori le Nigeria odun 1996 alejo pataki ti wa ni yara igborun safefe wa inu wa si dun aye wa kun nitori pe won ni ti odo ba kun wa ni ka po mi we won ni tori ba kun ka palabe to ba ni se pelu oro itan ibi ta tin bo ibi ta dedu ati afojusun ibi ta nlo dandan ni awon agba ni enu agba bayi lo bi tin gbo idini yi ti a fi ni ki a kan si bi a ba nsoro Nigeria odun 1996 Oluwarem lekun o ti idaye ngba yen
1: o daju saka o daju saka o ni mo fi so fun omo kan ti ajo wa ni laaro yi omo na eni odun mewa mo so pe so mo ni so mo pe Nigeria ju o lo bayi mo so mo pe Nigeria ju o lo o na wa ni Nigeria ju eyin na
0: Nigeria ju mi na
1: o ni Nigeria ju eyin na la mo ni dada
0: afun idi eyi baba wa oba His Royal Highness Oba Julius Adegoke Aluko Arojojoye Keji Onimare Otimaro ni ijoba ibile Ifedore ni ipinle Ondo baba kabiyesi kade pe lori sa karosa e seun ta pe yin ti darapo mo wa iru ejeje awon ara asaju lo ade apeleri iru kere ajejeje yudo kini e seun ba ojoko pe a o si ma ri yin pe la share igba ti yin igba ile awele yoroju omo ni o ma ki bi omo eniyan e seun e je ki awawo bayi sa awamode bayi atawon mo Nigeria ti o ti e si ti won ti lo Nigeria ti dele aye a nigba ti Nigeria gba ominira bawo ni nkan se ri ki a tu ti e gba ominira Nigeria ni 1960 bawo ni nkan se ri bo lojo ojo se ri bawo ni asiko ijoba mu ni sin awon oyinbo bo ni Nigeria se ri ka ti e to gominira sa
3: e se o ke pe e ku se
0: e se sa
3: e ku se
0: e se
3: mo de gbadu akoyin e se ase yori
1: ase
3: we mo po ka gbadu afun ire Jerusalem oni ba ti wa rire re ari rire una ne ngba ti e toka si ka lo so nke sele lugbe oga ugbe na ko eniyan ka mu aseru ka ko lo be ba ka de ka kon lo sunu gbo kan be ti ma suse kan be si ma mu aseru omo omo ko je pe ko ko bi ko je pe ko se na be yere yo lo gbo bi
0: ni Nigeria wa yi na
3: ni Nigeria wa yi ko be yere yo kan baba re yo lo gbo bi a kon lo a mo aseru a kon a to kure a to bilin bi kan ba ti down si bi kan ti ko ko sokure du na re gege bu se ki ele won ri ba na ri lugba na ko ba ti ko lo be ta lu ma ta da lenu oro la to pe won lo momo le be ko si agbara ogbe to be ba so mo ban ba so mo jo ni kan ti ko lo iru ni re o de iru ni ye sugbon gbe ki gba ominira de le kan gba ominira gbelu gbogbo nka story to kase lele lati ma gbe nya seru ominira ko sunu ko a ba suse atua tuko a gba gbale a chekete ninu gbo ka se ka sin sese ni ko je pe istanu ma bire iko waye lugba ni ni
1: kabisi sa eti shalaye fun wa ni bi nkan ti ri saaju igbominira Nigeria awon wo ni iru awa bayi ta se njibo awon wo la wa le toka si pe awon ni won ti e dide lojo kan pe yi teyin akata yi o te se ni Nigeria o ti to ge o te n fi wa so weru a fe mo o awon wo gan ni won ti e dide ati pe bawo gan ni oro n gan se bere
3: a o le toka gede akoko kari mo pe igbominira dile ni ko ke awon lowo awon asiku kan gba ijoba ko je pe won do se le o kan lati pe ki igbominira lele waye igba ti mo kiesi ninu ya
1: so da awon awo lowo asiku ati awon mi ti won jo je iroba yen ni won oda eseun
0: kabisi sa e je ki yawo ni odun 1960 yen ti Nigeria gbominira kini ikobi ara si awon eniyan kete ti lodun ni ojo kini osu kewa odun 1960 bo ni nkan se ri Nigeria ngba na kini riri awon eyan kini nkan ton se bo na se sajoyo ominira
3: won sajoyo re o tori order bodu pe gege mo se toka si lo siwaju eniyan ko dede ke lokeru ko je le sin eyan kan sa de gba kuro lube ati papa gege bi nkan je pe kan se nkan waye loni bayi kan ko niyan lo sunu gbo kan ko niyan lo sunu gbo toko te ye ni tabai kan ko lo ka pera ule re pe ko lo moye bi wa kan to da sile uru eni kan ba je pe bo kan sa de re kan me oni lo kan re da sile e so yo le bo si oyo le bossi
0: kabiyesi kini riri ti yin gba na
3: riri ti wa ni pe
0: ibo le wa ngba na sa
3: awa na ti kire na lugba na awon baba la wa na lori le toka si die die ninu re a ti kire lugba na sugbon sibe ari mo pe igbiko ogun ni ti se ka ti gba ominira irorun waye iderun waye gbogbo nkan je pe poko ti je isoro suwaju omo eda o di irorun
0: kini igbagbo yin nigba na wi pe ati gbominira kini igbagbo awon eyan ngba na wi pe ominira yo nkan bayi ni o se fun wa nkan bayi ni o se fun wa nje suri be nigba na pelu igbagbo awon eyan pe o da o a fe gbominira nitori o ma ni nkan to wa lokun awon eyan pe a ngbo pe a fe gbominira awon eyan ma so da ta ba gbominira boya nkan de ri ba nkan ri ba so pada ri be ati pe bo lo se wa ri nigba leyin ta gbominira
3: o ri be sugbon kini kan wa le be se ri yi pada oju ojo e nko tumo si le pe awon ko je pe kan wa lupo kan je ani ko dowo le joba lati pe yan gan le di joba mu awon wa le be le lati ri pe oju kokoro waye le ri re
0: ko je pe awon la ni awon loselu wa
3: ben ben ki n gbogbo ko je pe bo costre roro lo ko yi pada ara re le kan bi pe fun an ko ye ki gbe niyan kan kan lunu gbogbe yi ka du unu gbo na ko je pe arin ilu na ilu na ni ro orile de ni o ka duro sibe ka gbe niyan ka ko niyan sibe ka bele o ka mu gba ni ni sile ko di je pe ijoba mo pe ebi kan a e arin ilu ni re o le to ko ijoba yo ko yo lati lo sibe lati yo ho lu yan kan yo gbe yo tugbon o da bo ni pe awon ko je pe ko jopo kan de ni gogogogo ko se nkan ti jere ni koju kan ti jere ni o da bo ni ko da bu be ke ji be ke je ro ni wa ye
0: e menu ba awon loselu igba igba yen ati e menu ba oro oju kokoro bu ni ise si awon loselu ngba na bawo ni iwa si won bawo ni won se se ijoba si nitori lawon asiko kan agbo ninu itan wi pe iyapa waye ogun abele waye lawon asiko kan idite gbajoba odun 1966 ati be be lo ton si fi esun ko awon loselu wi pe iwa imotara ni nikan iwa ibaje ikowo je ifowo lagbani loju aise nkan ti won so fun awon aralu pe won ma se bawo ni asiko gba na se ri
3: nkan ti a le toka se liwe li pe oba ko daye ko lorun gege bi iwe mo se fudire mle oruko rere yo san juwura ati fadaka awon kan wa koruko won dara
0: laarin awon loselu igba
3: na koruko won dara ugba ya kawo lowo gbe ijoba duro o duro leri pe kulu dara ka ye dara o duro leri re ko le je pe o lo gba ti re ko je pe oruko re baje le lori e lo wo lori ta ka wa bayi aye da te wa o joru koko je pe ka yo fidire mule pe o diro leri pe oni ko wa lati pe ka aye dara kulu dara korile de dara ni aye da te wa aye da te wa ori mi san abe se be ni e fo ori unu kan le san ko ba ti ya daru ko re wa suwaju pe ori re san aye dati wa keteri ale fa aye dati re e fa aye dati unu kan o duro leri pe ku ka aye dara ku lu dara ko rile de dara e be na ti do ni ko je pe wo ku sha je ki je chalo le wa ki yo le wa sugbon aye dati wa se ba o duro leri pe ka aye dara ku lu dara ko rile de dara ona so ba be awon ba o mu o gege bo ni pe po oni ko ma bare agba ko bi ko mu mora ka bi ko eyan mo mo re ko mu mora exactly won gba gbo pe eni ko olorun yan ni lati torile de lati taye se ni
0: kabiyesi nitori lara won ti eso ngba ti eso laipe ni wi pe ni asiko yen awon loselu ni awon iwa kan eni looto pe awon ra won to danu awon loselu aigba na abakan na ni won ri awon ile ti won se to kudie ka to bawo ni isokan Nigeria ti ri nitori lara awon nkan ti agbo ati agbo ninu itan ni pe awon apa ariwa nse ti won apa gusu nse ti won ila oru nse ti won abo ni isokan Nigeria se ri se awon eyan fara won mura ni tabi iyapa yi na lo yori sogun abele abi bo ni
3: nkan ti a le so lepa re ile pe adura na layo to bo kan fun olorun o suse itere ninu orilede Nigeria ti o ba je pe yana kun fun adura ka gbadura kini kan ba dabo ni pe mo ronu si e so ba olu ko je pe ke support ijoba ka ye dara je mo so kini ko si oba me wa kan joko lebe yan me wa ni oba ni o e je me wa re ni ulu me wa li diro ni mi mo ye re ke ilu nunu ulu me wa ni se oba ni la wa ke la fe la le la wa ka ye yo dara ke ra ya wa ki ilu n dara ke to ba le support pe ku Nigeria dara ka ye dara sugbon kini kan wa ko je pe n kan pe loju kokoro ni dabo ni pe e dabo gbogbo ka se han yin yo meji kan wa meta o wa egbe li onwele oba onu n ke se ko je pe uku ke padiyan yin un se ke se ocho obi ni yen dara ke fun laye lati le oya puku ni nibi ke a gbe le fo uku yin yo ru kupa ah isu kini risk ke je yo ru pa gbe le fo uku ni yo ti legbon kan se yin yo ti legbon kan laye je fo pe egbon re ni yo ru kupa kini egbon re on je yo ju kokoro ni oju kokoro kini jebe ko nu ki mo fe mi ni mo ne mo ma gbara agba un tere mo meju agba bokun re ki fi won sile ko ba sha ti ji ebi ko ku ni han ayapa a gbegbon re a pawo a gba bare a po mo n ke se da fu won laye lati lo puku yi we bo da won ji ebi ko ku ni han togbon láì jẹ́ fọ́n pẹ̀ gbọ́rẹ̀ ní lè rí pa pẹ̀lú ọ̀dá jíde bí kẹ̀yà hàn pẹ̀lú fọ́ iṣẹ́ ìrúlé kàn kọ́lọ̀ gbọ́rọ̀rọ̀rọ̀ inú yàrá kan lé pẹ̀lú kú wà ń mọ yàrá wọn o kí n bá ti yọ wọnú yàrá ni a lọ yàn rí yàrá ibi kẹ̀yà lébẹ̀ pẹ̀lú fọ́ kan ya jíde hàn jíde lẹ́ni hàn lẹ́ni lọ gbọ́rọ̀rọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀dà kan ti débẹ̀ ọmọ nìkan èèyàn mẹ́ta ni ọmọ nìkan ọmọ dúró sẹ́nu náà ọmọ kan ọmọ dúró sẹ́nu náà òdìkejì nǹkan nìkan ọ̀kan nínú náà kí mú orúkù mú ní àtàdá ké wọnú ilé ni kí wúkùn wá lọ ọ̀wọ́nú ilé ọ̀wákú lọ́dọ̀ ìgbà ọmọdé ní ìdébì kan kọjá dé ọdún yàrá kan bíi kọjá níbi kan lóòdù yóò sì bára eré wọn rọra amórúkú sílẹ owó lọ sọnà àgbàlá ọyà ké sí ẹgbọn rẹ abọ ìyàwó kínní kan kò ń rí kò rí ṣé kò ń lórí kẹ ṣe àti abọ náà nígbà débẹ kan bọ bí ó rà báríbi lẹnulẹ ìyà ké sí ẹgbọn rẹ àníyàn òde náà gbalẹ lọ ọyà ké sí ẹkẹta ni kan ti débẹ bi kan ré ó kọ kúndùn bẹ bára bẹ eré ọrin ìnà mú ní àwẹ gbà kọtù yàmúra jíjẹ kan jẹun náà kan yó ìnà mú yóò ní kàbóníyàn ké yàrá jíjẹ gbẹlẹ lọ gbẹlẹ débi kan ti fẹ ra jíjẹ ìyẹn ẹgbọn òun ẹdá burúkú náà rè ìjẹ yóò bá yọ ọmọ jọ ń lópin dénú kan léhùn dànù sá ìgbẹ̀lẹ̀ ra jíjẹ ni kọ́tù ra jíjẹ bí ìtọ́ ìgbẹ̀lẹ̀ ra pọ́ọ̀sì ìgbẹ̀lẹ̀ kó sínú jíjẹ ìgbẹ̀lẹ̀ gbé bọ̀ ìgbẹ̀lẹ̀ bọ̀ nítorí ẹ̀gbọ́n yẹn burú líráyé ẹgbẹ́ ni ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà ronú àbóyan olùtòkù tó ráyé ni rè yé tí ọ̀rọ̀ yìí láti lọ tó bá pátá kàyé kí tá gbọ́ lọ kó ti débẹ̀ yìí kò mọ́lẹ̀ kò gbé jíjẹ sílẹ̀ bíi ọmọ orúkọ múlẹ̀ rẹ̀ pú ọdún lórúkọ oró gbà lálẹ̀ ó kú ó parí gbẹ̀nà bẹ̀rẹ̀ jíjẹ jẹ́ a ti jẹun tán kan ráyè ṣe kàn ṣe àṣàyè o níwò kan rí jẹun tán ìní ọ̀kan jẹun ní ọjọ́ jẹ́ iléyá ó ṣe họ́ oró gbà lálẹ̀ ẹ̀kẹta rẹ̀ ọdẹ akáṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ oríkọ yìí ẹ̀dẹ̀ yẹ́ ọ́ ọdún ló gbà lálẹ̀ ṣàmẹ́sẹ̀ tárí kù sálẹ̀ rẹ̀ we lo lorun fo ah ah kan pa ya kuku an ti de la toro igbe le rin ran kan ya o won kan che ko kan de be an bo buku an mete ta lale alone ni se bo so fe an ye ru kuku se ni ru kuku pa ba
1: ah oda e seun kabiyesi e ko un late kan bi kabiyesi tin soro ina ni alejo
3: kiji
1: beni sa oro ti en so oye wa pe ta ba fi eleyi na ta ba fi se apojuwe bi nkan ti ri lode oni pe in toju kokoro ti da sile apa wa gan ko le ka sugbon bi kabiyesi tin soro ni alejo wa kiji ti won wole de dikines oni olufunke ogun tarigi soro soro pedepede ni won baba so nipa awon ti won ti lami laka ninu ka gbon safefe okan gbogi bayi ni won ni ipinle kiti ati ipinle ondo ta wa yi tori pe awon ni gomina akoko ti ajo atwecon ni ipinle kiti eyawa eko ojumo esun ti apeyin ti eje wa loni an se gbeyewo odun kerin din ni adorin ti ile nigeria ti gba ominira ta ba ni be ka wo eyin wo ki awo bi nkan ti ri lati aye ojohun eje ka dari eleyi bayi sodo awon adari wa awon ti won ja fitafita fun igbominira nigeria awon eyan bi Nnamdi Azikiwe awon eyan bi Awolowo ati awon ti won farape ti won ja fun nigeria se awa le so pe igbese ti won gbe nijo ni lati le ja fun ominira nigeria se o sin fese mule di sin abi awon ti won dari wa laye ode oni won ti doju gbogbo re bole ninu woye ti ti a mo pe nigba ti won gbomi nira nigeria e ti to eni ti o mo wo sun yato so si nigba na se awa le so pe ija fitafita awon adari wa ateyin wa boya awon ti taye ode oni boya won ti doju gbogbo re bole kini iwoye ti yin nipa eleyin ma
6: esu e ku se
0: esu ma
6: Oluwa ran wa se
1: ami
6: nigba ti won gba omi nira ile nigeria ta pe ma to omo dun me wa no ti pe ilu eko ti awon to bi mi wa ti won sise oluwa e ma binu pe mo pada seyin o
0: arama arama
7: ma fe wa ni boya primary 2 abi nkan kan sa ni mo wa ngba yin nigba ti won se ayeye odun mi nira mo ti daada pe ijoba se cup won se asia won fun wa lo nje awo mo wewe ato segbe ona awon to lo stadium lo si stadium lara nkan ti mo tu ranti na ni pe nigba ti won gba ominira ile nigeria lojo na lohun ilewe temi lo ofe ni wo san ni o eran lowo gbogbo na ti pese si school gbogbo nkan won wa pin nigeria kekeke ngba yin ninu ile ti won pin apakan ipinle eko bi federal lati idi oro lo CVI lo si kini federal la mo be yen n to de mo je federal na ni pe gbogbo n ton fun awa omo lewe ngba yen ofe ni titi mo nib won pe kini kan ni nib la fin kowe ati ink pot gbogbo e na ti se si ori desk wa awon lo ma fun wa ni ink awon lo ma fun wa ni nib ta ki se rubairo ta n lo nsin nib no npe a ma n fi kan me ink ni ka to le fi kowe ofe ni won ti e se debi kan to je wi pe nigba yen lohun ofe lo nje wa o sile marun ni da bi pe sile marun lo su sile ma igba ni mo ko je semo yellow no fun wa ngba yen eran wa na se sugudu bayi ton ma fun wa won de pin debi pe iwe ta nka papa omo ya ofe ni to ba ti wo class kan won ti fun ni number segbe oruko e nibe yen ni wa ti mo pe iwe yen gbodo ja o gbodo lu gbodo domisi wa toju e gege bi omo tuntun ni nitori pe awon kan bo leyin ton tun ma lo awon nkan ta janfani re nigba ti agba ominira ko to di pe oro ti awon baba wa kabisi so lekan ko to ba won tese bo e to mu ogun abele wa ogun abele ere abe na ni mu wa ere amushin mushin idi oro ere abe ogbona gan ogbona girigirigiri nipa ti ogun abele bere gbogbo nkan wa won resi o si gari o si be ba ro ni panu to ngbe re panu eleri lo bayi a ma da duro ni pe se gari wa se nta gari ni gbogbo nkan wa dojuru gan yen je bi ti oju kokoro emi lo ye ki n wa nbe emi lo ga e o le joga mi nbi to ba wa de bi ta ti kore o bi ti Nigeria ti koni tori nigba yen ka ni awon olori wa igba yen ka ni won joko ton ro wi pe n ton fe la wole ma leyin ko ni ba wa de bi ti ade sugbon won gba yoruba fe solori ibo fe solori hausa na so pe ohun na wa nbe nitori pe enikan o gba fe ni keje oju kokoro wa gbe won wo ko wa je ki gbogbo ero gbomo gbogbo daru bi ese te lo ibi ta ti wo ni se ka so pe awon ta tan ni abi awon toni tori mo ti pe iwe ton fun wa ngba yen ni le iwe wa won ya won kokan seyin owo wa papa owo ta na ngba yen won ya o ga soke bayi won ni pyramid of she groundnut ni yen ji ohun amusoro lati le Hausa ti Nigeria fi n se oro sugbon gba ti Mr. Oju Kokoro de wahala wo Nigeria isoro de ari je ari mu wole ari lo so pe ohun re iyen lo ba de bi ta de
0: others other ma e se ma eti run wa leti tabi kin so pe eti eti fi to wa leti iriri yin nigba na nigba ti Nigeria gbominira ti eleti o je bi abi ka fi se apejuwe wi pe a mo ohun to sele ngba na bo sele pe awa na o se nbe e se ki awa go bayi ma e ti menuba awon nkan to sele leyin ati leyin leyin ominira ati ki ominira o to de e se ki a menuba ohun to ni se pelu nje se awon adari isin yi ije won ti e ti kogbon keko nipa ibi ti awon adari teyin ti koku ije se ti e ti ri aye pada tabi ohun to waye lateyin si n te waju
7: bi o ti wa lati ti ko se bed nisin awa nbe olorun pe ko ma je be lo ma ma lo titi lai lai
1: amen
7: yen la wa n jadu bayi eyin to wa leyin wa la le so pe ke ma jadu pe ko ma continue tori itesiwaju e ko ni se omo Nigeria ni anfani to po awon asaju egba yen won tira ka won gbinju a ni so ka ma soro awo lowo se won ba to le se sugbon won gba mun kawe kan lenujo meta latori phone mi won so itan bi awo lowo se tira ka to gbinju lati pe ki isokan ko wa lati pe ki Nigeria ni tesiwaju mi o nse egbe oloselu mi sunmo joba on ti mo gba ise asoro magbesi wa ati ngbesi nsin
1: ati ngbesi bayi ma
7: ati ngbesi bayi on ti mo de bi ise ni mo se sunmo joba gbogbo gba to ku leyin won yen mi o sunmo joba be ni se ti mo sunmo joba e mo ri wi pe ni awon asaju wa na so yato sa won ti sin na ni iri yato to po yato to po o si because onikaluku lo njijadu pe alemi ni ko to mu ti e ma mu te mi iyen lo pa awon eni meta tan la won fe pa iku ti kabiyesi so un to pa awon meta niyan ohun na lo si o si wa be olorun kan ni ko gba wa olorun kan ni ko sanu fun wa ki Nigeria tubo ma ri re alaye ka ma ri re nile alaye yi tori pe ti re ni to le pa iku oju kokoro duro nbe emi ni mo gbodo je asiwaju o wa nbe mo ranti nigba kan tori like bi won se so be se so tele tele mo wa ninu ise radio ati television yi nigba ti won bere kini kan ton pe ni better life e ma ni mo ya si bi aso
1: e te so wajuma
7: nigba ti won fe bere better life mo pe lawon ti won koko wa mu ni bise mi pe kin ba won rin ajo na irin ajo yen wa je kin ri wi pe oju kokoro yi olorun lo le segun e to le ba wa pa oju kokoro run ka to le ri ku mu ijoba ngba yen won gbianju wi pe agbodo da agbodo rowo na agbodo ri ona gbegba e gbogbo nkan gbodo dara won bere ise awa obirin e ton pe ni better life emi ni ti ni toto oju kokoro je ka ri bi ta fe de ko je nigba ti won ba ni onilu jilu iresi na ni lodo tin ero wo leyin fe gari lopo lodo tin ero wo leyin fe onikaluku bere si yan nkan to fe sugbon mr oju kokoro ma da si o gbogbo nkan ti won fi wahala se nigba na e ma binu pe mu daroko kan lara awon iyawo gomina wa oni akitiyan mo fe le so fowo soya pe oun lo da aso oke pada sibi to de duro leni afin aso bed afin aso pillow afin se table mat ko se nkan ta ki fi da ti ondo se ti ba de abuja nigba e won ma sare ni ondo se ti ondo se won ma mu wo nkan ta mu wa nitori pe a pa gbogbo ohun ti a n se tele tele a wa pada si nkan to ba to de oni mu lati se kini lati mu ise wa tesiwaju lati mu igba wa dotun sugbon mr oju kokoro je nibi ton ti gbe ero re si fa won kan ipe e wa ma san pada die die o e ma fi se processing rice but unfortunately emi lo fe se president emi lo fe se treasurer emi na lo fe se gbogbo esa gbogbo oye to wa ninu egbe emi lo fe se o kin lo mu aburo mi kan wa abi omo mi ko wa do nbe ko je ka roju tu e o e bere gbogbo wahala ti won se ni ipinle ondo yi nigba yin e bere bo lo jade si e lo si efun e lo bere pe irero re si tan gbe fun yin won ti e ba de bi pe ero ere si tefun yin o nyo okuta a ti fe awada bi ti ilu oyinbo sugbon oju kokoro je kan ri bi bade nitori pe emi lo ma fe se akapo emi kan na la fe sakowe ton ba npe wa leyin akure emi na la fe wa nbe ton ba ni abuja ya emi na lo ma fe wa nbe nitori elo nitori senji ton fe fun wa
1: ah oda esun iya wa ko to di pe akoja pada lo sodo kabiyesi e soro eto kan fa won obirin ni igba te n soro le kan mo wa fe ki erun wa leti bi o ti ri gan laye igba na saaju igbominira ati nibi to de duro bayi loni ta ba nibe ka wo awujo wa a ri pe won yi saba fun awon obirin lanfani lati di awon epo kankan to se gbogi mu ta ba si tun nibe ka tun mo daruko awon ti won ja fun igbominira nigeria ta ba daruko Nnamdi Azikiwe ta n daruko awo lowo ati awon mi ti gbogbo ti gbogbo won je okunrin ba won se ka wa so pe awon obirin o wule ko ipa kankan ninu eto yi ni ati pelu pe se oro pe inu ile idana ni oro awon obirin mo ina ni ori nigba na ati laye isin ta awon obirin ti won yin fi be di awon ipo to se gbogi mu ni nigeria
7: baba wa wa lo ta ba wa bo mr ti de kabiyesi so lekun e na la ma pada lo ba Mr. Oju kokoro oni o je ka wa obirin ka lenu oro ka ri ipo dimu ninu isejoba orilede Nigeria mo so lekan mo ni iyawo gomina to wa sibi nigba yen o gbianju o ja fita fita o ti e se debi kan pe kan ma ka won obirin ma yara won lowo ngba ti won wo wi pe ki lo nje ka won okunrin ma wa nbe ta wo obirin o ki rowo mu won wo wi pe awa obirin lo ndibuju awa lo poju o si e ka renu nbe sugbon a lenu nbe idi ni wi pe iro o lalaafia wala wo obirin po wala wo obirin po ti won ba ni kon gbe eni si ipo kan eni keje ani kini eni ti o loko ko ma loko ko loko ko ni le kankan ton se san ton di mu ki la yani ya o le dipo mu won bere si gbe die die die won ma gbe eni ya ja fita fita fita fita sugbon yawo gomina igba yen o tiraka o gbiyanju pe se owo ni se ipade oru ni e je ka ma se ipade osan ta won baba ba se ipade oru awo obirin a ma se ti wa losan gbogbo akitiyan gbogbo wahala to le se ma ni mama yi se ko to kuro ni pinle ondo wi pe ka wo obirin le rowo mu ka wo obirin le ripode si asiko ta n so yi awon obirin nigba ti won yan awon administrators sawon local government mo ti pe mama wa kan wa se mo lanfani ati daruko mama wa kan won ti e pon gba yin won yan won sipo a de ri pe awon ibi ti won yan won sipo si ni local government won se ise takun takun sugbon mr ojukokoro yin na ni baba mr ojukokoro ti ku so pe ta ba ti le mu kuro ko so na o na lo nda wa lamu mo ti pe lara awon obirin ti won yan gba yin won yan obirin kan si gboyin o ti wa ni ipinle ekiti
1: bayi ipinle ekiti
7: won yan enikan na si emure awon mama yi won gbiyanju pe se ri gbogbo oko to wa legbe titi ta ma gba moto loju ta ma gba kini yen won wa se ni to ni onlana to birin won wa won won fa won awon to nsise oju ona yen ki se tijoba o won awon fun won iwa asise kan owo mi eni asise kan owo eni keji ko digba ta wa duo sowo dowo repete gan ko to di pe won ri ise won yi se gege bi obirin sugbon won foju anu wo be won kan wo pe obirin ki na fe se won to fowo ro wa segbe kan nitori pe awa gan o feran ara wa a o feran ara wa a duro tira wa ti won ba ti yan obirin kan sipo alebu kekeke kan ba la mama wa labe
0: odama
1: eseun gan ni
0: ko to di pe a kan si alejo wa keta ti won ba fi oju sunukun wo oro to wa nle nipa abi eka isidajo wa si ri ati ipo ti eto oselu wa wa ni Nigeria ati ile ebo ti nbo latẹyin wa ati ojo ola wa e je ki ki wa si odo kabisi a kabisi e je ki ya wo a pelu gbogbo ipenija tun ba Nigeria fira latẹyin wa ni asiko yi ohun to sele ti sele o ti ri bo ti ri sugbon bo ni ojo ola ti se ma da eyin agba kini amoran ti e le fun awon adare wa ati awon araalu nipa ojo ola orile de Nigeria pe ta ba to bayi o se se kin kan senu re juta teyin wa lo
3: se seri oro ka so un ko ju we mo po yo ro ko rere yo san ju wuro ati padaka oruko je pataki won mo mi pe lori taibi ka ai se ru ki soro pe po le kun agbon se ru ki governor yi se oruko re toju oruko ara re ke da ba ti aba lori taka ai ki gbagbo pe ase pamon le aye sa se gbe esun kokoko le kaluku yo se ke ra la ko sile lola atoka sawo lowo ba a mo fo aboyun mo osu e mo jo un meta kan wa e so ni mi jo gogogogo kun oku e so ni mo ru oku ka pa un e so ni mo bi kun yo oku si e so ni mo lo nu meta tai kini risin ke juye ko le kaluku jigiri lati toroko ara re si o mo mi gbagbo pe ka ro iyan ijoba e asiwaju kan di opomu oni keru adabate lore o le lada e je bo ko toro menu adako fo wo lada ro e ni keru ada lore le lada ka so fun awon ijoba kan try kan ba gbe oro orilede kan gbe kidro e da ko ba dede ko ba gbo oroyin lojojumo nu ke sele lokere mi ni because I do good, you money, kan di gbo lo to be kan ya da gbo kan pa won pa dada na ko di je pe orile ede na ni ka be onjo ba kon jolu ti leyin mo soro kan lana la kure oba ke le belugbe o wo yara yi kete akure ka pata ogun libo ata kure legbe ogun li ata kure logbe ko je pe ko gun ba te bere bi kan ba te bo bi o lu mu wo yara yi kita ko re ka ke se da kokon yo re yara ni koja sulu oba oba olu oba olu akore ni lugbe so o se lere aibo olu ni mu wo yara ni yi kita ko re ka later e le didide ko mu kan omo re ko mu ojo ye yi kete agbegbe benika lojada oloro ko keteria lo bin lo si ilu morio ireti morio kota bule ko mu ojoye yi kete benika ko ogun ba ti bo kin ba ti gbo perebe yi kin tete kan lara o omo dai bo bura re ni yan ke loru joba ka be han ko dolu ti leyin e sa agbara ka ijo yo de gege bi oro ka so lati oro e lari se pe eyan ni dede kan di opomu kan dede kan pa kan paniyan lo pa ni kini a se e sa agbara ka ni lati yofo ohun kan be laya se lari se po eyan ni dede kan ti aleyin
0: dada dada
1: e dupe kabisi
0: eh e je ki a kan si ora e je ki a kan si amofin Segun Akeredolu lati ba wa se agbeyewo oro ofin ati eto oselu wa ibi ta tin bo ati ibi ta diru ati pe bo ni ojo lawa ti ri pelu oju woye ti won amofin Akeredolu e ku yale ta sa
8: e ba se e ku atutu
0: e seun sa
8: ta kokon pelu kabisi fun oro ijile ati isiti ti won ti fun gbogbo wa orúkọ ẹni tó bá inú àmọ nǹkan tí kábíyèsí ọtàn ti sọ kábíyèsí wàá bó àtọ ẹpẹ sí lórí òye ẹpẹpẹpẹ ẹkọ àjẹpẹ bákan náà mo fẹ dúpẹ lọwọ màmá wa náà tí wọn ti ṣe oríṣiríṣi àlàyé pàápàá jùlọ lórí àwọn ìrírí wọn ní èdè nàìjíríà mọtarẹ nìkan àti ẹ dákun ẹgbà mi láàyè ẹjẹ kí n kọ ti ìdèbí tó yẹ ká dé oríṣiríṣi nǹkan ó ló yẹ ó ti wà ní ipò tí ó sì nípò lórílẹèdè nàìjíríà nǹkan tó lẹ fa eléyìí náà kò ju ojú kòkòrò àti àìná ní ìwà ọmọlúwàbí èyí tí ó jẹ okùnfà ìfàsẹyìn lórílẹèdè nàìjíríà nígbà tí àwa ní kékeré bó ti yẹ pé mi ò lè sọ gbà tí a gbọ òmìnira ṣùgbọn

mo ki yin e kasan e ko wole nise asiku ayeye ayajo igbominira orilede Nigeria iroyin agbaye lo nde siti igboyin lati ikoni Glow 99.1 FM ijapo estate akure blessing aruke loruko mi saju iroyin ohun egbokoko inu re are Bola Tinubu ba awon mo ile Nigeria soro nipa owo iranwo ori epo loni tin se ayajo isamisi ayeye igbominira ipapoda osise kan tin logun arun Ebola lawujo ona ni o ti da oyewuye sile linu olominira iwadi bere nipa akolu kan to waye si awako furufu ekunrere iroyin na laipe e tetileko e kabo pada iroyin on reye lekunrere Are Bola Tinubu lo ti jodi mo pe ko si on to je pe won da owo iranwo ori epo pada bakan na tun se kilo kilo nipa ipe fun sise ayipada si awon ohun ti ohun ti se are lo so yi di mimo loni ninu oro re si awon mo orilede Nigeria pelu bi ati se se isamisi ayajo igbominira elekerin din la dorin ru e orilede yi nibi ti o tin se gbe leyin ayipada to gbe kale nigba to gori alefa lodun 2023 are je ki o di mo pe isejoba on setan lati koju ailera ojo pipe ti orilede yi ti n koju bakan na lo se afihan re pe orilede yi ti de ipele ayipada pelu bi ijoba ti se n gbe igbese lati ma dojuko oro ise ati ipese ohun amayederun fun awon mo orilede yi pelu bi ipolongo eto idibo ti se n gbode kan saju idibo apapo odun 2027 ti awon omo oye egboselu kokan ti se n fi erungba ati ipinu won lede onimo nipa ofin ati oro selu Sam Amade tiro ajo eleto idibo lati koju mo akosile awon oludije ki won si gboju kuro ninu ileri ti won se o fun ipe ohun ninu iforojewo nibi to tin soro nipa oro oselu ati ipo ti orilede yi wa bakan na lo se afikun si pe orilede Nigeria o ni oni ajo lati gba agbara otun ki o si ma te waju pelu alaye wi pe isoro to orilede yi nkoju ni aisi adari ti o ni faraji ti o si le sise tokun tara fun awon omo ile yi iroyin fidi emule pe awon olubani kedun leye ti won be ni Butembo ni ilu kan lekun Ariwa Kivun province ni ilu Olominira Congo ni won ti parapo lati lo se idaro Mare Celestin Kanrodua to je osise ijoba ibile kan lagbegbe ohun leni ti o papoda leyin ojo keta ti awon amokosaka se akolu si olugbe Kanrodua ohun lo lo si ori ero igbosafefe lati lo soro nipa arun Ebola ati oro oselu nipa ona bayo si won ki o to di pe won se akolu si loju ona ile re leyin oreyin na ni awon mokose kan hun dana sun ile re eni to je alakoso ibi to ti je osise eni ti se Jim Baptiste ona ni o fi aidunu re han lori isele ohun ti o si se apejuwe olugbe na gege bi okunrin takuntakun ti iku re si tin fa oniruru ibere laarin awon ebi ara ati ore Aliko Dangote ati Are orilede Kenya William Ruto na ni won ti ko bilionu $24 si ile ifopo kan ni Lamu ibi ifopo ohun ni ireti wa wi pe yo ma se ipese agba epo ti o didi e ni egberun lojumo saju isifilole ohun ni awon olugbe agbegbe na tin koja lo saarin igboro ti won si n bere fun owo lori awon ile leyi ti won lo fun ibi ifopo na iroyin ti jodi mo pe onisowo gbajugbaja kan ni Zimbabwe Wikin Chivayo ati aya re ni won ti padanu emi won ninu ijamba oko furufu yi tamo si helicopter bakan ni iroyin se afihan re pe eyan mefa miran ni won tun padanu emi won oko furufu na lo bale si Marundera lese kuku iwo orun olulu are lana ilese olopa tun ti agbenuso fun molebi Abachivayo ohun lo fi di ipapoda ohun ati aya re omule fawon oniroyin ti won si se alaye pe ohun ti o sokunfa ipapoda won ona ni ko ti won ti won si se iwadi le lori
iroyin agbaye le se nteti si lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure ti aba padade le mo tetigbo awon iroyin to ku e ma yi kuro an pada bo

kabo pada iroyin agbaye leshin tetisi lati ikoni glo 99.1 fm ijapo estate akure lati tetisi awon eto wa lolokan ojokan nibi kibite ba wa kakire agbaye ekan si wa lori itakun aye lojara wa www.glowfmradio.com lori itakun x glo 991 fm Facebook Glo 99.1 FM Akure, Instagram Glo 991 FM, YouTube Glo FM Nigeria. Ate ile ise wa wa lori Google Play Store. E tun le ma gbo wa lori Radio Garden. Ni bayi iroyin te si waju. Olotu ile Israel Benjamin Netanyahu ti jodi mo pe o ti yaju lati ma so wipe orilede Iran lowo ninu akolu to waye si awako ofurufu kan latodo awako ofurufu egbe leyi tin gbiyanju lati gbera rin ajo lati Dubai lo si Tel Aviv pelu bi iwari ti se lo lowo lori isele na isele on lo ti da oniruru awuyuyi sile laarin ilu ti won si nfe ona abayo si iroyin fi dem le pe awako ofurufu leyi ti won gun ohun ni o ti wa ni ilewo son ti ara re si tin bale nbe nibi o tin gba itoju lowo ti Netanyahu sin sin gboriyin fun gege bi akoni to moribo ninu ewu gomina ile ifowopamọ apapo ti le England na ni o ti se kilo pe ogbon atinuda ayederu AI na ni o se se ki o mu eka oro aje buru si to sin ro awon ara ile gesi lati gbaradi Andrew Bailey jodi mo pe ile ifowa ile ifowopamọ apapo nile ohun ona ni o nwo ran wo tulu tulu ti o nlo sori ogbon atinuda AI ohun to sin se kilo pe lopo egba ki n se bi awon eyan ba se ro nkan ni o se ma ri ojodi mo pe owo leye ti won tin ya lati ma na si AI lawon odun seyin ni ireti wa pe won yo ri opo pada sugbon to tin ko ba eka oro aje bakan na lo se afihan re pe imo ero ona ni oni ipa to po to nko nipa iduro re orile ede nje ki iroyin agbaye fun toni to tenubodo egbo awon koko ti amenuba le kun si

0: ṣaaju mo je ki o di mimo fun pe are bola tinubu na ni o ti jode mo pe ko sohun to jo pe won da owo iranwo ori epo pada bakan na ti o si n se kilo nipa bi ipe tin fun wi pe ki o se ayipada sa awon atunto leyi ti o ti se kan na mo je ki o di mimo fun yin pe iroyin ti fidi e mule pe awon olubani kedun leyi ti won be ni bun te nbo ni ilu kan lekun arewa oluminira kongo na ni won ti parapo lati lo se idaro mare celesti karuda to je osise ijoba ibile kan lagbegbe ohun leni to papoda leyin ojo meta ti awon eyan kan se akolu si lakoton mo wa se ti gbo yin pe olotu ile Israel Benjamin Netanyahu ti jode mo pe o ti yaju lati ma so wi pe orilede Iran lowo ninu akolu ti waye si awako ofurufu kan latodo awako ofurufu egbe leyi tin gbiyanju ati gbera rin ajo lati Dubai lo si Tel Aviv pelu bi iwadi ti se nlo lowo lori isele ohun iroyin agbaye fun toni ko ni ju bayi lo ayo ba mi eni ti lo lokoroyan jo Blessing Aruke loruko temi je o e seun te ngbo wa e kasan le kun si
1: Ikoni Glo FM Akure orisirisi ninu eyo kan Bangbala shata tori e la se duro dede Glo 99.1 FM Ija fu Akure

0: kasan e siku owo lenu ise iroyin kaakiri ile wa lo nde siti gboyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure oluwani femi adeseko loruko temi je odun meridiladorin ti orilede nigeria ti gbominira lowo ijoba amunise ni ile gesi oni je ayaju isiran ti igbominira orilede nigeria igbominira ohun ni o mu oniruru nkan dani bi ija fun eto lati ma dagba soke latodo eka omo ologun ati idapada isejoba awarawa eja darapo mo okan lara awon asoju koroyin ile ise wa Blessing Aroke lati gbo ekunrere iroyin na
1: loni lo pe odun 84 ti Nigeria gbegbese pataki kan ti o yi itan orilede na pada nigba to gba ominira lowo ijoba munisin le gesi ni ojo kini osu kewa odun 1960 bi o tile je pe ona ti Nigeria gba di ominira ni ko rorun be na ni ko si yara oniruru nkan lo je jade nipa igbominira yi leyi ti o la ija fun bi bere eto nibi ti awon omo ile Nigeria ti n bere pe won fe ma se akoso orilede won funra won irajo orilede yi si ominira bere ni asiko ijoba amunisin nigba ti awon orilede yi n bere fun anfani ati sakoso ninu oro oselu funra won okan lara awon asaju akoko ninu ija na ni Abat Macaulay eni to tako ilana ijoba amunisin to si ko ipa pataki julo ninu idasile oselu orilede Nigeria bakan na ni awon asaju miran to jade pelu Nnamdi Azikiwe to fi ise akoroyin ati oselu lati gbe ero ijoba ara eni lagoruge ati Obafemi Awolowo eni to gbe ijoba ara eni ati dagbasoke awujo lagoruge papa julo lekun iwo orun Nigeria lekun ariwa Amadu Bello Saduna ati Sokoto di okan lara awon olori oselu pataki nigbati Abubakar Tafawa Balewa na di eni pataki ninu irinajo Nigeria si ijoba ara eni isele pataki miran sele ni odun 1953 nibiti Anthony Enauru gbe aba sile asofin apapo leyi ti n pe fun ominira Nigeria leyin opo odun igbiyanju lorisirisi atunse si eto ijoba ati ijiro pelu ile gesi Nigeria gba ominira ni ojo kini osu kewa odun 1960 Nnamdi Azikiwe di gomina gbogbogbo lorilede Nigeria ti Abubakar Tafawa Balewa na si di olotu ijoba akoko lati oro akoso Nnamdi Azikiwe nigba to gori alefa lodun 1960 si oro akoko ti Nigeria so nibi ipade ajo isokun agbaye latenu olotu ijoba Tafawa Balewa Nigeria ni o gba ipo re laarin awon orilede agbaye ominira ti orilede Nigeria gba lo je ifopin si ijoba amunisin ile gesi ati ibere irinajo orilede na gege bi orilede olominira to ni eto lati ma se akoso ara re
0: ni odun 84 seyin won ja asia union jack wale won si ta ti orilede nigeria to je awo iwe ati funfun soke ni igba akoko bi nigeria se nse ayeye odun pataki yi irin ajo oselu ati idagbasoke eto ijoba tiwa orilede nigeria tun ti di ohun ti awon eniyan fiyesi pelu ibere lori ohun ti nigeria ti se titi di asiko yi ati ti ojo iwaju le mu wa asoju koroyin ile ise wa Aminat Adekunle ni ekunrere iroyin on lowo eja gbo
2: nigbati won soro nipa irin ajo oselu orilede Nigeria lati odun 1960 onimo nipa ora awujo ati oloselu Sunday Adejuyi gbe soro nipa bi oselu Nigeria se ti yi pada si titi tateyin wa lo
3: temi an dagba si bi nkan se ri la aye atijo kolori ni isin number 1 imo ti gboro si awon eyan ti po si so many discoveries lo ti wa se ai ni se internet ni se social media ni gbogbo yen o si laye igba awon awo lowo looto won faraji sugbon accusation no wa against won nisin na awon to je olori wa na won faraji sugbon yato ni pe awon to ni opportunity ati criticize awo lowo ngba yen won o to awon to ni opportunity ati criticize awon yan taye ode oni igba yen ko si social media ti nkan ba sele ni da ku re bayi ki paper to gbe o le to o se meji o le ma jade gan nitori awon na lo ni newspaper ati radio sugbon sin ke to sin wakati kan o ti data gbogbo aye ti mo nkan te se tori social media tori internet AI gbogbo e ti wa so nsin na kin se pe nkan buru si emi o ro be
2: onimo na tun soro nipa afojusun awon egbe oselu ati ti won gbagbo ninu re
3: mi woye temi egbe oselu pataki julo ni Nigeria abi ile ti ani nisin ikan se ni gbogbo won ta teyin wa distinct ti wa e mo pe iyato wa laarin action group abi NCNC e mo pe iyato wa laarin UPN abi MPN but nsin oselu ti kuro pe oro ideology pe nkan ta duro le lori lele gbogbo egbe oselu ikan ni ko release iyato because eni te ba ri ni AD leni abi APC leni ohun le ma ri ni PDP lola ton ba tun se ibo ta pe PDP lo wole gbogbo awon to wa ni APC yen na ma tun jojo lo ba awon to wa ni PDP ati de o ati jojo se ijoba se gbogbo egbe iselu to wa nsin APC ibe ni atiku ati gbogbo lati okede sale awon ADC nsin inu APC na wa tele kon to wa se APC na idaju won na won ti wa nu PDP tele e wo PDP to wa nsin PDP turakiwa to PDP wikewa ibe na lati yo APM ibe na lati yo ADC ibe na lati yo NDC ibe na lati yo party bi marun ti kan ba wole nu won gbogbo won na tun sapada ko n kora won jo wa si bi wa lo ti oselu ti a wa nbe yi ko si nkan ta npe ni ideology awon aralu na lo yan won so awon aralu to de yan won sibe a o le so pe won fagidi gbera iwole awon aralu lo so nkan ti o ba sele na but iyen o so pe ninu awon oloselu o ye ki awon eyan wa na kon le joko kon woye dada e woru awon AAC ti sore ti lead won se consider ru awon yen for a change because won si lara awon politician to ta ko won jo nko worin kakiri inu egbe ta won yen ba gba ko ti le ni aya yin lenu pe boya no fi mari 2% ibo so awon eyan na lo tu papa rotate the same leaders atiku ti gbogbo eyan pre bu nigba obasanjo nigba kini tori pe won like Tinubu bayi atiku ti gbogbo eyan ti mo ro eyan to je mo tun be si praise e mo wa wo pe atiku ti say that saint
2: lori idibo ati eto idibo ni orilede Nigeria adeju igbe soro nipa bi eto na se nsise ati awon oro to nkan oro idibo ni orilede Nigeria
3: ya to pupo ti wa o tori mo ran ti ngba ti awa bere oselu in the late 80s ta ba fe se voters registration igba mi INEC ko ni anybody to ba submit even chairman party mi gan o ma je registration officer kemo adejoko wa ko bere sin koruko won le because ko si means te fe fi identify won ko si photo ko si NIN so won le koruko 500 600 1000 ta pe ninu e o le ma je ju 100 won de nse yen tori igba ibo ko kin really sibo na a ko so won le fi inflate figure but along the line INEC bere sin lo copper ati awon teachers ati le je pe awon ta se kini yen at least wani conscience je won de inside eyan kokan ngba yen wi wa easy te ba di ibo ke awon kan wa awon talk kan gba poti kan sa lo in fact awon lo man determine election gba yen but along the line o ti grow kuro lori yen I ri pe use of thugs during election ti wi o ti lole now to ba ma se registration o le se ju tara tori photo a wa nbe iteka a wa nbe lot of means lati identify ara so locally dede ko wa ma ko fictitious name jomo possible so ati develop nipa yen gba to ya won pe pa ya for me CAT won be si yi ibo 100 kon fi 0 si waju e ko da 1000 but yen na ati nka pa e because won ti transmit directly to porter INEC so ko si pe ko lati Tekrat ko to de St Peter collation center yen ti kuro nbe
2: nibi Nigeria ti se nsami si ayeye ominira odun 1984 eyi je iran ti pataki ninu ikopa awon ara ilu ati itesiwaju akitiyan lati se irolagbara eto iselu ati ilana eto idibo orilede Aminat Adekunle lo njabaroyin fun Glo FM
0: bi orilede Nigeria se nse ayeye odun miran ti ominira re etan eka eto ilera orilede Nigeria ti ilosiwaju ati awon ipenija to fi mo awon ise to sin be lati pari lati odun 1960 eto ilera Nigeria ti se opo ilosiwaju pelu didase sile awon ile iwosan to fi mo bi awon osise eto ilera to peye se npo si ati awon ilana ti ijoba ti gbe kale lati mu ki awon ara ilu le ri itoju ilera to peye bi Nigeria se nse ayeye ominira asoju koroyin lori oro eto ilera Oluwani Femi Adesiko sayewo bi eka ilera se tin goke awon isoro to fi mo awon aba awon amoye lori ohun to ye ki a se eja gbo Leyin odun 84 ti Nigeria ti gba ominira eka ilera orilede na ti se aseyori ninu idagbasoke ile iwosan ajesara ibojuto arun ati ilera ipele akoko gege bi ajo eleto ilera lagbaye odiwon igbe aye awon okunrin lodun 2021 je ejilelogota ati fun awon obirin 85 orilede yi ti se aseyori lori didekun arun polio lara awon mode ti iye won je milionu 19 latari abere ajesara ti won gba lodun 2025 leyi ti o mu adiku de babi iroyin aiso na se ntan kale ewe lara idojuko ti awon eleto ilera lagbaye menuba ni pe awon aisan bi eje riru eto sugar jejere ni o ko ida 37 ninu isokunfa gbigbemi lenu awon omo orilede Nigeria bi a se wo ilera Nigeria lati odun 1960 okan lara awon olusewadi ajo eleto ilera lagbaye Sunny Ismaila shalaye lori bi eto ilera se ntesiwaju ati awon ipenija

0: Glow 99.1 FM, Ijafu Akure.
1: Imototo bori arumole bi oye se nbori oru iwa igbin oye omoluabi baba ti ji kagbale kagbata jiju ora omi tabi ipanu soju popo iwa ibaje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glow 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika

yin ka bo sinu oko eto ara nbe e wole ke joko fun ra yin ke feyinti nkan tutu wa te fi re nbe oko ayo lewo yi awa ko oko yi ti de mike alim ti o tuko eto lojo lokan e gunle ayo ara nbe e sinu foko ka gbo tutun

0: adebi ise ma se agba ole ni yoruba pe eto yin eto wa ara nbe show ona la gbe kan yin mo modo tori pe bomode se ndara be lagbalagba na ndara ama won kan danu re si lode aye le mi a ma foran ama fi sejo
1: lai mo pe e la kata kata o obai jadi
0: mo ki yin tologun tologun teso teso moni moni moyan moyan
1: kafta jamal
0: gbajumo lo tun gbode o

0: LOW 99.1 FM Akure. Yeah, Glow 99.1 FM Akure Connie, yeah. One. So joy. Yeah, mobita tin lamfa ni a ti ma wo wa. Eh ba dori e. Eh ba mi nbe ti mo fon si lesi atijo oni o. Eh mo mo mo ni. Won ni aso gbala nda fun gba. Isha Abala nka 66. Ni ogota. O le ni mefa. Be ga fa won kokan han ti o ja mo wi pe o ti e ti pe na. Ah. E ran ti aso nepa ngba kan. Amo isin. Awon no pitan ngbo ba di ojo ola oni. So ran ti pensu ji. So ran ti gba atawo ikoko ba sa so. Bari fila ti mo de o ri wi pe alawo ewe ni bi torilede Nigeria lori aso funfun o ja lesi oni o emi na jade tan ni ah o ti le je pe mo tele wi pe arakun la so gbagi
1: ba wa gbe mi leke aye
0: ati mi na

wo ma nse po wall yen da oku ewure ni sogun yen o lowo onilu awo ni nje be o ya to si pomo ah in fact da yin lagara o le

0: la fe se ba ajujo imo ti awora ju bo ye lo producer si ngbo eni eleni yo won ni anu re nse mi
1: olorun be so sori bo so mi o ni ma ba mu laye
0: e be gbo e mo na ma se e ja wo jele nke lo ka fi yen kai to gbogbo dede na ati keji jade
2: only father only father
0: ẹyin ti baso oga nla family ẹni binu o ran olufimo gan won ti nkan kun kan ti flash mi ni isin

tobi amusan omo lenje lati ipile ogun se igbagbe wipe 1000 meters odu ona lo fi ja ja bale record ni Paris Diamond League yanu lolo yi agbani dare go nko lodun 2001 se igbagbe o ti gba Miss World ri o o bi omo birin to yayi to se kini odun wo julo lagbaye ori re tun pe sham sham sham Koko mi o tu, ba ni mo ka lo. Baby on sun osogbo, iyan sacred groove. Aye. Ti an gba wipe o ye ki won o ya soto. Ajo UNESCO na tun se kini won fo ntelu. Lodun 2005. National Library wa nko. Akoko ta o ko fi lole. Lodun 1964 ni. O lagbara. Olympic te ri chomo nlon lagban ti long jump ran bere kan ti on pe ni choma ajunwa ni Atlanta odun 1996 ya ni akoko yo gba mi eye golu lagban yen sinu achebe nko things fall apart ti won baby an se agbejade re ni odun 1958 lagbara nan te asikwe no ni Nigeria gba po je Are president ya koko lorilede wa o lagbara go e wo o gbon le bi yepe oni won bi le re bere kan le kan e ba ese ndarapo omo wa ara nbe show le gbon ni kan ni glow 99.1 fm taba mi deju ikan ni glow 99.1 fm o to daru e lasha loni

0: akin ele blessing won duro ti mi gbagbagba won ni eku ise takun takun happy new month
1: I'm checking up on you lojumo
0: ibi ni mo lopo e la ma se loke pe la gbara olohun laji olope lerun won ni eku eto sa aro n fayo bi o sope
1: I'm
0: going to share a video here, Joe Lofa. I'm going to share a video here, Joe Lofa. Ibeere mi re o. Lọpọ ọgbà ta ba n ṣe àyájọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bá a bá ń ṣèrántí àwọn kankan pẹ̀lú àwọn kankan torí àwọn kankan. Jọ ń pọ́rọ̀ wa, àwọn ń ṣe wọ̀. Àwa sì mọ lóore látọ̀dọ̀ tiyín. Tí mo á fẹ́ béèrè ìrọ̀lẹ́ tòní ni wípé. Gangan ni eyin ti se pinu re lati ma se gege bi omo orilede Nigeria orilede yi o le ba yato si tateyin wa ipinu wo le ti se e je nso temi ki n si waju mo ti se pinu o si ti gba wa lera mi laya wi pe ti olorun olodumare ko ran mi lowo lati ran orilede Nigeria lowo latara kini lati mo mi si awon eyan nipa awon nkan rere ati daada lorilede Nigeria papa julo itoju awon arugbo ati omo lenje lenje itoju arugbo ati omo lenje lenje o le mi se pinu re pe won mo lowo si julo ti ma si ko awon odo agba pe won ko reri so awon oro ti mo ba won so to sona ma po amo meji gbogi mo ti fowo eso ya pe won mo se gege bi omo orilede Nigeria o na ni lati moju to itoju arugbo ati omode kini ti yin eje mo oju opo ti si

0: ikoni glo fm akure orisirisi ninu ejo kan
1: 0805 551 1110 0805 551 1110 tabi ge pe number keji 0706 677 1822 ni number to wo inu kulu ibi ti mo wa yi yara agbohun safefe ti ayen live studio number to wo be niyan o ko yin ni bulletin pe o ti ta wa la pa o kini ipinu te se omo la buro baba ko ba ti lowo lo to le je korilede nigeria o tun re waju si ipinu wo gan le se ki le ti gba abi te ti mo te ti ri pe ah o da pe yo da kin fi nkan bayi kon ro mi o korilede nigeria le ba se kini ko le ba re waju ile aye ti tori na ba gunle awon kan ti o da lori le nipa oro orile ede nigeria nikan yo dabi igba te yan se ni tori ta ba ni amon ka ile osu ile o mo elemi ani nepa ile ani eh o yan japa elemi ani eh won oro nje je nkan kan ki gan le yin se then fowo re soya wipe lati sin lo baba pe 66 yoda pa ti mature to o da pe mi gan o ye kin wa be si ni mo sa won kankan bayi kisi ni nte ri te fi se pinu yen

pe mi si n to ba kan arugbo ati n to kan mode be ba ri mi ti mo ngba waju erakun e mo dan lekun oni n ti mo ri tori mo gba wi pe awon mode yen lojo ola orilede Nigeria won ni agba wa bura be we o ba se ori ta gan ni o se weri be bo mode ni o pada dagbalagba opo agba ni o ri toju to peye komo da bi igba to e pe mo n o ti ye yin 0805-551-1110 Tabi number KG 0706-677-1822 Kini ipinnu te se lori oro orilede Nigeria ati gbese te ti le mo gbe to ba si je gbe e ti se pinnu yen mo n beto yi se ranti fun yin wi pe se fe gbo a kan le ma complain lo salalu ni gbogbo gba lododun ba tin se ayesi orilede Nigeria ba ba n se ran ti ojo ominira wa bodo ran ti abi ka ti se pinu pe o da jo n pe mi gan infi nkan bayi kun o tori mo kan complain ni o e ma ri ran rira re o ye ko mo e ja pe osupa ko ba tun to lapa bi

0: ojo opo yan o to bi meji lati gbianjo ati gbe yan poni ti kaluku wa nle kaluku si nkira won ni
1: osibi ki be ti more
0: 0805-551-1110 abi ga lo number keji 0706-677-1822 kini ipinu te ti se lori oro orile ede nigeria o le je fe ma se hello ya gbianjo ele hello
2: hello
0: e kuro le oruko yin ati bi te ti npe hello
2: ada
0: o n gbo yin oruko ti yin ati bi te ti npe wa
2: o ni ju won lo so re latoda
0: o da aki yin o e ku ayajo ominira bakan na e ku alaja osu kini ipinu te yin ti se young girl, ji yi han dada
3: another nigeria no
0: eyin gaga bi average nigerian omo nigeria sam kini pinu te ti se lori oro orile ede nigeria kini ka mo reti latodo tin igbese wo le ti wo pe jon pe eni lo lati mo gberu igbese bayi o orile ede nigeria tun lo ba lo waju o ti so temi gẹ́gẹ́ bí pírẹsẹ̀ntà yín mo ní ìtọ́jú arúgbó àti tọmọdé mo ṣèlérí láti máa lọ́wọ́ sí.

0: kasi kiyesi en tin so so na ntoju agba ile
1: ti bile ni ti pinle ni tori lede ni olori je ni ilu
0: 0805 551 1110 abige pe number keji 0706 677 1822

0: yan nitori ipo ti nsare o le se pinu lati mo mo sare mo
1: eno mo la ka se nto to kaye le dogba
0: o si mo npe ko to debi se ojo re ni
1: jo
0: li ti so fun o wi pe ah ni mo nsakoba pa pa julo ilolo wa npa nigba to ni tetede o se se pinu mi lati tete mo de be bayi bo ba wa ni gboro yan lawon aye kan to je pe ki se wo nikan lo fe lo nkan ni gboro ni ta gbangba nbe yan ani ke to iwo mo nfori ilanti eni to je pe toju ba ti po firi o ti sare be ori ilabi meji meta o ti promote ara re lo waju ara n to le se o na ni ko mo be la mo ilale oju bi to ba duro sina enikan so nu fanran kan oni awon orilede Nigeria ma ba de papako furufu yen airport ti an to wole gba yen ni won ma n to daada lenikan.

0: si re isoro si dani lohun ifuni le si re to ba ngbona tele jo se kini o re le die
1: nka gegege lo po ba wa ni
0: mo ba si je gbowo ti tutu ju ni lo gba won eyan para mo nfo oro lori o le se pinu mi hello
2: Emo kan se ku se.
0: Yes, e kuro le oruko yin ati bi te tin pe aku alaja osu.
2: Olorun se bi kan latoke aro.
0: Kini pinu tin?
2: Pinu temi ni wi pe ta ti ma fi adura ran orilede lowo ko Olorun ko da igba pada fun wa lorilede.
0: Adura.
2: Then sa.
0: Mo ngbo yin.
2: Ati pe awon ti eleda ba de ran mi lowo lati seran lowo fun na. Ni won ba kemi na ma se.
0: Irufẹ awọn eyan wo boya bi aline nkan kan
2: awọn to ku die ka
0: to fun die ka to fun
2: ti mo mo wi pe mo to ri ja jeju won lo
0: o da e seun o e seun e seun adupa

0: awon kan be o bawo yan se japa to yen won mo taku ti olohun lorun ni pe ni bi awon serere ni le ise iba re lomi to je pe o ti lowo to le fi fo kan keji tata to poku o lori le de naija to si laye awon oja to duro tandi bi soja adumota
1: nigeria
0: eyan gbofinro mo ki yin e ku afomo niyan se ba wa se afomo inu ise yin awon kan danu re ti funra yin ni e ti won ta se beyin le mu yan ya kele mu awon eyan laarin ara yin na aje mi o wa mo lo iwo yo ma won ko ti won sare loru are kokomo nri na ware wo yen ni isin yo kayo ke ni gba ibi

Mike Halim Oba Femi loruko temi nje eranti o lati ma fi yan le saye eyan tori igba te eyan ba gbe se eyan de ko ma ba dun yan maybe eyan le yo mo je ojo Thursday ti nbo la ma pade la go merin ni kan ni 99.1 e ma je tinu eyin.

0: Ba eyan pataki la ma nko wa sori eto yi fun yin gege be ti mo pe ise wa ni awon olori re eda awon ti adani waye ti sege ola le lowo awon la ma nlori ofe lati gbe wa si ori eto yi eyan pataki ni mo tu ti gbe wa fun yin loni o e wa nkan fidile e mu gege ati takada yin won fi oro jomi toro oro pelu wa e o gbo wirin wirin lenu won loni comfort bo se de ariyo ni mo nje olaloju ni won fi ma ngbe mi laruge emi lo loruko to npowe oloruko to nko ni niwa wo oloruko to tun kilo iwa e kule o
1: ona ye ife o e sayire aye be ife ni e sayire
0: ko ipolowo oja yin wa sori eto yi e ma je kina eto yi oku e wa solugbowo feto yi e fi tin ke fi gbe ti wa laruge alejo pataki ti mo gbe wa loni alejo wa e ka bo sori eto yi
2: se o lotu
0: e so ruko yin ke si ba wa ki ara ile
2: oruko mi ni High Chief Sadiq

0: won odun seyin
1: ese ki wa ni awon iriri te ti ri ko to di pe adani waye gbe yin debi te de loni
0: igba ta ba bere ngba yen ko si ran lowo ko si ran lowo ni bi kokon a fi olorun so pelu akitiyan ta se siwaju se seyin na lo je ki awa debi ti adele ni nitori pe ayan le rara beti ko to wa ran mi lowo ni pepa ise owo po pelu eko wa je ko ran mi lowo nitori awon kan ta ti se seyin oni ijoba se nse bayi te ba sakesi pe ninu awon ile eko wa nsin e wa ri pe ijoba ti fi eto ikose kan abi meji sinu eko kiko so awon won la wa ti se seyin to fi dabi pe a mo ona yen so ona ta de to yen on lo pe wa ti a fi de bi ta de leni
1: eseun ninu awon iriri te ti ri yi se le so awon to dun mo yin daada lori ise mi jeje te yan layo
0: olotu mi le paro fun yin ise owo dara pupo ise owo dara pupo ni ise owo ati eto eko ti mo yan layo ise owo dara gan ni o nitori ti a ba gba contract kan ta ba gba odidi ile kan a gba pe iru ile yen ba pe boya bi 8 million 10 million olotu mama ri 1 million ti ma mu sapo nibe ṣùgbọ́n eto eko ko to le se ni term kan ko to ri 1 million wa ma se wa ma ti no million si ile eko yen
1: ki lo wa fa sa won obi o sanwo ni abi
0: olotu ko be se nro yen ko ri be ki se pe awon sanwo owo ti won san ohun la fi san wa awon oluko to nsise nbe ohun la fi se maintenance ona la fin se orisirisi tan se ni school e wa ri pa de no de wo yen oni wa to ko ni wa seku ijoba na agba ti e nbe so ise owo ki n gba se ti ba si san owo ri lo le kan lodun se ko tan ti mo ba ti se ti mo wa ti gba ise ti mo ti se eto awon owo ti mo fi ra nkan ti mo fe fi sise o ma ku to ba ku akomi ni o ma wa
1: ben
0: so ile to ba ku yen ki je pa mo fe san owo osise kan nbe ki je pa mo fe san owo awon to be pa mi pin opo so e ri pe ise owo yen o yi papa pe ju ti eko sugbon mejeji lo da because then eko ile eko de ni ko nse pe owo yen ni abalobe pe ka le ran omo eniyan lowo on la ba lo be yen
1: awon to ku de ka to
0: lodo mi nsin awon ko ta nse oni program ko to nse ni awon bi kan ni awon radio kan to je pe ta nse to ofe ta awon mo nse wa ki lofe lodo wa to won se neku ofe lodo wa lododun awon to nja anfani ru awon ko be yen ba awon ma to bi mefa ni ododun lodo mi so ko nse oro nkan ti won ma ri lo je ti eto eko yen bo ti se owo te ba gbe ise fun mi ti mo ma ba yin se ise yen te ba gba ise 1 million lodo yin ma ja ri 200,000 si ni sapo nbe se ri po si pe ju ti ele to je pe gbugbu e na ma tun fi sanwo osise to ba mi sise
1: ben
0: ko ani se ko ta ku mo pero ma so pe onile eko aladani oni gbugbu e ko to di pe eyan le ma ri nkan kan ni ti eko eni a ti lo o kere ju odun mewa.

0: boya o ti gba ase lowo ijoba to ti nse idanwo abajade to ti nse ti awon GSS 3 to ti nse ti 6 I understand so to ti nse awon won gba won lo le ma re ona abayo die die so e ri ko to yato sira beyen so ki se ko je ko ni ile eko bayi oni oni school so o ti de olowo ko ri beyen
1: e seun
2: ife o isa ire
1: eyin yo wa nle glow 99.1 fm le wayi ohun oju rile to tan se lowo e ti bo ma gbadun wa e gbo orin orin lenu alejo wa leni alejo wa e ti so ohun to ju yin ri nje te le so die lara awon iriri te ri to je pe ko munu yin dun be tawon ara le le ko gbonu
0: e se olotu nipa iriri ti atiri lenu ise tabi ni ti ile eko e je kin so ti ile eko yen tori pe awon ara ile to ngbo wa gugu wa la ni la fe ki omo wa ko lo si ile eko aladani
1: ben
0: sugbon ki gugu wa lo ni agbara lati fi omo si ile eko aladani o kan wu wa ko mo wa wa ni ile eko aladani tori awon afani ti won ri ni ile eko aladani to ba je pe omo ton omo ti o ya fi si ile eko ti a san owo won ba owo ti won ni kon san debi to je kon ma le omo si ile ko lo gba owo wa ju ko beyan kin dun mo wa ninu a wa ro awon obi to ba fi omo si ile eko ti won ba ton ba ni kon san eye ka san eye ka koko ro ti won tori ko si bi o se ma ri ka ma jeun lojo be na ni o se ri ta ba fi omo si ile eko aladani ka ma mi so pe won ba wo ton ba ni kon san ka san ka ma je ko di igba ta ba lo mo si ile o ma nko wa lominu o ma nko wa lominu ti ko yen ba ti sele
1: ki wa ni awon omoran yin fun gbogbo ara ile to ngbo wa bayi nipa kakawe ati ka sise
0: olotu imoran mi fun awon ara ile ni pe ati ise owo ati eko
1: ben
0: ohun lo da mo so ni bere oro wa pe ijoba ti fi gbendeke si pe omo to ba fe lo si ile eko o gbodo ko ise owo kan pato e sa kesi na te ba ti ri awon agunbaniro ansin to ba ti nse isin ilu
1: ben
0: e ri pe won ma tun ba ni kon pa fun won lati lo ko ise kan tori o se pataki olotu tori gbogbo afẹ sise ijoba se moye awon mo graduate ti a produce ni odun kankan ni osu mefa mefa se ise yen wa nle ton fe se
1: kosi
0: olotu ti o ba ti di pe omo ti ni ise owo kan dani eni pe ko gbiyanju ko lo establish ara eni ko lo ma se digba tolorun wa so pe ise ijoba ya mo ti so fun ile kan mo bere pelu ise owo o ya mo ise ijoba igba ti mo se essay to the governor abe se kawo ijoba won so wo ju fun mi mo ise ijoba bi mi ise ijoba
1: ese
0: mo ise ijoba then leyin yen na ni mo tun ni ile eko ti atun se ta tun ko awon mo so mejeji lo da ko sile ta ma yo e wa ri omo gan to ba wa wa nsin bayi to ba ni ise owo da ni gan omo e o pe so e je ka awon wa ko ko ise owo ki se po omo to ba ko ise owo pe bi ori e ku ni ki se po ori e ku ko de si ogbon ti yan ba ko to sonu ko sonu eyan le ni gan ko ma lo beta ni sibe to ojo to ba ma wulo ojo to ba ma di pe o ni die ara tu ya sibe a to se
1: bẹ́ẹ̀ni tó túmọ̀ sí pé ẹ̀kọ́ ọgbọ́n ẹ̀kọ́ àti ọgbọ́n iṣẹ́ ọwọ́
0: ó ṣe pàtàkì
1: bẹ́ẹ̀ni
0: olótú
1: bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n sáré dókè ọjà lọ́hùn-ún ẹ jẹ́ ń polówó ọjà tí mo ní mò ń bọ̀.

0: wa ore aralu olumu iwa ogun yemi eyi yato dupe lowo adani waye oba to mu ko sese fun gomina wa nipile ondo excellency honorable dr loke orimisan ayedatiwa lati yan sipo gege bi special advisor on transport in ondo state e seun o amo lore idire ta se ngogbogbo eniyan lati wa ba wa dawo idunu isi dupe yi yo waye ninu ijo st stephen cathedral anglican communion ikare akoko lojo sunday ojo kerin osu kewa odun ta wa yi lago mewa owuro jije mimu yo waye ni eyi yato recreation center to wa ni 77 ikare akoko awon eyan nla eyan pataki ni yo ba wa sajoyo yi o e wa ka wa boni reyo omo wa eleyinju anu ni mufta omomo ta mo si opanga lo ni ka kede e honorable olumu yi wa ogun yemi
1: eyi yato
2: ka bo pada sori eto onjuri comfort bus ede ario ni mo je o alejo nla ni mo ti mo wa ka yin mo le loni I chef Sadiq Williams alashe atoludari ile iwe Chofab
3: group of school
2: Chofab group of school edakun lara awon ise teyan layo ta ti menuba late ta ti menuba late kun ton ba ni oloye giga o afeke wa dari ipinle yi tori eni imo eni po e si lowo lowo e tun loruko to da e fi awon ise te ni isile bi ise ilewe ise ise owo te ti yan layo yi e fi mejeje nle ke wa dari ipinle ise se
3: olotu oro lale so e bayi o ti won wa fe so pe ki eyan wa je oye e mo bo ki se ko boya won lo so ko won fe je abi boya won wa kakiri awon eyan lo ma wa so pe a fe ko wa je oye
2: ben
3: den pelu gbogbo ise ti o wa lowo mi tolorun jogun fun mi ti e ba pe mi leni teni kin wa sise ni glo fm ma wa ko di ise kokan ti mo ni sele ko di da ko di lowo ben ni nitori pe gbogbo ise ti mo so pe mo nse ko kin se mi ni mo nse bi pe kan ka lo ti site ka lo se emi ko mo nse awon omo mi lo ma se ta ba soro ti le eko awon osise ta gba sibe awon lo nse mo kan monitor ni mo le fi aye ile fun mejeje kan ma se lo kin tu wa si glo fm kin tu ma sise ni bi aye gba mi pelu gbogbo ile ti mo ni na ni mo ti mo ni mo nse tele o na ni mo nse na gbat mo je abesikawo gomina lodun to koja ko di kokan lowo bo so bi gomina ba bi baba either to baba wa to ba so pe omo ma bo o tu ya niyan ko di kokan lowo ko di kokan lowo ti yan ba ti mo kan to nse ise kan o di kan lowo to ba je pe mi bayi ni mo n gbe shock ti mo n ko mo abi ya mo n gbe screwdriver ti mo n de nkan a so pe ti mi ba si nbe a di lowo kan di kan lowo ninu e na la tun se ma te fi asiko dupe lowo kabiyesi mi oba eso ogun oye kabiyesi oluise of walusi kingdom fun gudugudu meya mi fa ton se ni ilu walusi ge mo je so le kan ka to fi yan joye lerin ilu ki sise kekere ni
2: be ni
3: e won fi oni panle joye ni ilu won fun ni jagidi jagan won fin joye ni ilu
2: so
3: ben so mo dupe lowo kabiyesi gan gidi then awon eyan wa mo ko fe ro wa e je ka won wa ko ko ise owo e je kon ko ise owo ki ko ise owo o da ile eko duro won ri awon mo to je pe boya during the school hour after the school hours no man lo si bi ise 1 hour won lo be ma fuju si won ko ni e omo mi a wa ni university to ba ti mo nigba to wa secondary school to ba wa ni university ko ma ni wa yo bi lenu boya omo to ko ise tailor nigba to wa secondary school to ba de school to ni machine to n ranso fa awon egbe ton jo wa ni school ko ni ma so pe mommy mi rowo nje se ri pe ise owoda ko de die ko e lowo ko die ko e lowo so ise owoda lopolopo so ma ro awon eyan wa awon bi wa nle e je ka awon mo wa je ka fi won si ise kan abi keji ko si ise ton ko to baje bi o ti e lo rara to ba ti mo o ti wa nu opolo e tori mo fe ke awon eyan kon fi mi se awokose because she mo pe to ye pe mo fe so lekan abi mo fe se lekan ma so pe ami ni to ya mi education is mama so pe teacher ni mi oluko ni mi mi ni so pe mo ni se owo be mo so fa awon eyan pe mo ni se owo kon le mo pe mo ni se owo ki se ise oluko nikan do mu je wa si table
2: o ti ye wa mo si pe awon odo wa ti won lori ofe lati ma gbo wa bayi won le yan ise meta merin layo
3: be ni
2: abi eyo kan ni konkon gbajumo
3: e le to bo ba se wo won ni kan se yan kan sha ti ni ise owo dani o ti ye yan lotu
2: to sha ti je ona
3: ko ti to ba ti ni because to e ba ti lowo dani oro yin gan o le dun laujo o le dun laujo so mo ra awon odo wa kan ni ise owo dani won te ma se doctor ko do di won di doctor yen won ati ni kokon to won se kan to di doctor
2: be
3: ani kokon to won se kan to di lawyer a tun ran bi won lowo be ise to won ni to won se yen o ko ni je kon demand le baba won ki se baba o ni se o but won ni demand le baba da ni win gbogbo ona awon na ma gbiyanju ti won baba na ri pe awon de o ma nse ko ma berowo una ma bi lo pe omo kilo sele to bi rowo awa so mo pe oba wa so mo ba pe ah ohun ma ni awon seji kan dani ni tori pe onise kan tabi mi dani to n se to mu owo die die n wole fun ki se gbogbo omo lo n se yawo yawo kan to rowo na ki se wo omo mi ni gbogbo omo lo n se se ku se kan to di pon rowo na won ra awon omo bi to je pe tailor ni won to je pe won gbe machine won lo si school to je pe won ma ran so during weekend time won ran so
2: onidiri
3: wa nbe ya dressing wa se run fa won ara won wa rowo fi je won oni lo se ina kakiri so ise wo da lotu
2: e seun lati gba te ti wa sise yi iyen ise owo ni ki se ti lewe se ati ri awon ojo to ti gbe yin kuro nile te wa lo sile mi
3: e se lotu cheri yan to ba sise owo ti o ba ti kuro ni state to wa ko ti je professional laye atijo gba ti mo si wa lenu ise yen dada mo ma travel sere ni agbase labuja agbase leko agbase ni port harcourt akwa ibom ko si gbogbo state mi o ki nlo bet gba to asiko kan mi wa se awon ise won mo so ta ba ti ni ise be yen awon omo wa la ma wa ran ori mo ti na awon to po to je pe won po ka kire pe mo le pe o ya wa gba ise leyi e wa mo ko to wa nsele ti mo ba gba ise le ni mi o ni fowo kan anything eni we kin te si shiro ti bi kan ti mo ba mo ni ti mi ba mo won ma shit mi somehow be tori pe mo mo ma se calculation ne ma se shiro e ma mo ye to pari ma mo ye ta je ti won be ma mo ye ta je ti mi be ma fun won kon lo se e ma ti ri ti mi be
2: se ba wa lo si ilu to jina se ko ma di igbeyawo yin lowo bawo lo se ko ma wo nu ara won ti pinu pe ose meji le fe lo ni ilu te lo ese ti so fun iya afin pe ah ose meji mo ma fe lo a wa ri daju pe bi ose kan abo abi osu kan osu meji le wa lo se ko ni ma fa gbon mi se omi o to nu le
3: ese olotu ko di igbeyawo ko di lowo rara ti yan ba ti fe iyawo to je iyawo eyan to mo ise ti yan se ko di lowo rara bo gba ti mo so e bayi ko si wa la kankan tori ta ba ti lo ka pa fe du ose meji iyawo to wa lati mo pa fe lo fun ose meji pelu awon omo ta ba ti jo lo so then ni ojojumo ama communicate ama so ama pe won if by bi bai la wa o kon bai lo nsele o so ko si ti lowo kankan rara
2: e seun ibere kan ka to ka fada gba eto yi ro sibe kan e awon eyan mo yin sele yin jo anu won ni e ma nku yan mora iwa yin da kini se abini bini abi ekan momo nse be
3: se olotu se gbogbo iwa ti yan ba wu ni aye Olorun lo funyan o yato si pe kiyan ma dibo kiyan ma pretend ko si bo se fe se to ba pretend ayole ko to se fun osu kan the real self eyin fun ara yin ati yole iwa yin gangan to je iwa yin ati yole
2: be
3: e le ma be ni e le ma fi pamo ke ma se nkan ti olohun ran yin bo lohun se ran wa la se n se olohun de n o de n gba fun wa olohun de n ti wa leyin won ba ta lagbara lati se awon lowo ta lagbara lati se olohun ran wa lowo lati se do de ni wa lara
2: e seun adupe lowo yin pe a pe yin wa sori eto yi loni e si da wa lohun oju oni tin yin eyin eyan wa le e seun te n gbo wa lati ekan alejo nla ti mo gbe wa fun yin na ni ati n foro jomi toro lati ekan Aishif Sodiq Williams awon ni alori ofe lati gbe wa si kan ni loni asilero pe ti kogbon lara won nje loruko loga loga ile ise yi ni mo n ki olowo obotin ni mi $100 olorun da ati ya wa ni kan ni alalubarika ta wa yi Mojisola Oladele ati alase ati oludari ile ise yi alase oludari ati oludasile ile ise yi Dr. Ezekiel Kayode Akande adupe lowo yin o comfort bo se de ari oni mo nje on ko te ba nse ipo kipo te ba wa aye kaye te ba wa e ja ma se dada ka ma ran ti pe ola se pataki o se koko e pe mi leyin eto yi si 08035631282 o tun di lose to nbo ire o
1: gbabi ma gbabe babe ma gbabi ibi kan le yin o gba ta ide bi
4: will engage in this. So I would like for you to retro.
5: O wa lara nkan to nsokun fa elomi ngba mi te pe en ti e kan ran lowo
6: won ni ran lowo
5: ti pe gidigidi kan bi lo lewo san won ni beran lowo nitori pe kini en ti ba gbe yen o ni
6: o ni suspect
5: o na ma pe ah
6: o ni suspect
5: pe olupa te pe eri de fi yan pe o nkan lo ko to le bonu e elemi le lo o le lo odun wa lo gba e won
2: be ni
5: nitori pe won a so pe a ko mo ko mese won je lo se autopsy fun ni bi an nkan to pa ni eni ile
6: mo fe ki oro ta de se leyin ni bi ose melo kan soro kan mo wa pe rora eni to ba fe sore ki sore sore ku sore se
5: beni
6: arakunrin kan lojo ojo kan omo yen ori nfo bo se nfo o wa efse ni ogun ti won ma fi ogun efori bo se wa fun niyan wa o le gbagbo pe ogun yen lomo yen lo o gbe mi ni eni yen bi to wa bayi a le daruko re mo ki nkan ti tade te bi o bi bo ti mo n to wa lokan mi ni pe yan gba mi o gba elomi ni pe mi o le wa je koko ba mi mi de ni ko ba mi to ba ti de odo gbofiro a case to le die ni o elomi
5: mo agbo fa le mo pe kini o to lo ya mo ma ja fe fi
6: gbodo fi gbodo mo na to ma fi fi di o mo ni ti pe mi to wa e keji ni pe ka wo ni ti yen mo to a ma ti yan lara ati se sugbon ki wa nse ka ma ya fun
5: fun
6: so wa ni fan ja se
5: ni se fun ran na lona ti ton fi ran yan wa niyan lowo
6: e ni
5: ama ko wo po
6: nbe ni
2: nbe ni
5: ro ma ati ri fun ran de pe fun ran yi lo tu ati ri e nkan to sele ta ba ni ka wo fun ran kan to sele ni se delta state ni te lo mode kunrin kan o lo gba eru kan nibi kan tolopa fi na to fi ko to be for di bomo lori
6: okay
5: mo bi awon ran ti se yen ti se le ni e pe fun ran yi o pada to asiri
6: to se
5: le yi se chele fun mo se tan se nbe yen lonu mi o ma se fun ran yi lonu awon to e pe
6: o ma tun ran
5: bi ko se le amo lopo gba onu tan gba se fun ran ni pe o ti se le ya mo mi mo sari ya
7: emi lo koko ri to mo sha case pe se ki se gugu eyan lo ma fi kini yen powo abele omi to je pe o ma ko post so status WhatsApp ki se pe o le pa owo to wa be
5: o ko lo o lo ko mi ye oju le isele
7: omo go to ma so labele ti mo pe ele ko fe cash quiz lo fe o fe ko e na jade so
5: ko na ko na ko mo
7: ye lo mi de ni bi to ba ti so

0: bele gan oje gan lo pada sakuba o be ni background voice
1: se ba ri enikan to se le ngba kan nlo akura yi ton ni oro moto kan to lo
0: ijapa
2: o re ti ijapa meta
1: to pure don ni pon to se pon kan lo pada kuba
3: be
2: ni o wa le won gan bayi
1: dori kan be ki je fon an ge fon ja kan mo se fon ni
2: o ku ta wa gbono
1: I'm going to go to the house. Fun la gbojade ta so pe fun la fe se emi lo ko emi lori yaya a ti ju se ka lo je ka
0: emi re pe bo lapo bo mi emi mo gbo bo ti se fun o ye ka beyan a le so pe won se fun fun e yi sugbo ye ka beyan to je pa ma gba olopa laago ki se pe gba ti kini e wa du be gba yi ja ba to awon olopa wa so pe awon gbo nkan to jo be tele
1: nkan to nkan te e ka so lo be yen na nitori am ko mi ma se o elemi gan ati riwa a shoot lo wo lori radio ina ni tenikan pe wole pe nkan kan se le nbi kan o ko je ko jo ka won agbo fure ti ma bo nbe o a ma ri awon mi ma nse amo se ri awa odo ti a ton se opolopo awon ton se pe nkan sele kan sari pa fure yen awon agbalagba lo po ju lara won
2: be
1: se ri awa odo opolopo wa ti ni wa se le bele yi
2: amasa
1: ni a bikita
0: je gba wa gba lo bikita
1: awa odo afi be bikita mo
2: o ti
1: a bikita ara wa mo ti di pe emi a emi
4: emi aye mi ni
1: aye mi ni a bikita fo mo la keji mo e le soro foran gan e le soro pe oro ore ilewo a bikita mo fo mo la keji pe e ah ki lo nse ni ki lo nse emi ati
0: ati
1: bi a ko ati yawo emi ati ile mi ni seri seri leya ti jo leya ti jo ibi ta na gbomo yi ta ngba ta na dagba a ma ri pe ibasepo po pari seri
4: kan pa ko ni sa gbo ni
1: ibi se ba ti se wa ko le wa bayi o ti di pe
4: me and my family
1: tori flat ye lele flat ele leya leya tele ye yara ni gbo ye mo ra yin a ma sin bayi won ke ni le keji gan
4: o se ni to
0: se baba ko to ku sinu le fojo merin o no odun merin o ti diskelet igba ti awo aba dugo wa pe igbo to mo awo yo ko wa so no se wa bi
1: o bi o le chele le ati
0: ro le le ko no wo mo ni
1: ti ri won wa bere pe ah baba ja ma guru la baba
2: I'm not going to be able to do it.
0: Bari se kini owo to so mu ki won ti kokon bo wa ni ori eva yidi ja WhatsApp ni gba ko ta ko WhatsApp mo a bi pe mo lo bi ko ni ipinle Ekiti mo de lawo re to je pa ajo jade secondary school Ekiti ni won ti mo a message group yen pe ah ejo ta lu ma pa bi bye ni ado e ri ko de da mi lo lo je se pe ah show ni GPS ni kini e tu wa le de mi pe kelomi ma mi lo loju ona ko ni bere o ni the solution si kokon bero ChatGPT oni dele bero won ti bi oni di to o mo na ati wi kini ayo to nje pon ju ona ba GPS o ya turn to the right o ya turn to the left
1: bero mi ogbo
0: kini ko ba ko ti kini ba ma te si wa ju ni o ya ma te si wa ju se ko ni buru si
1: e ka do ni sele ni ere to so ni pe oro pe an bere ona yin an ko ti si ofin lu GPT
4: be
0: o ti lu GPT jowo mo mi
1: nkan tí mo sọ ni pé tẹ́lẹ̀ mi ò fi ń dáhùn mọ́
4: bẹ́ẹ̀ni
1: bẹ́ẹ̀ mo rí ṣẹ̀yẹ báyìí ṣẹ̀yẹ mo rí ní ọ̀nà kíní ẹjọ́ mo lọ sí tó bá ti lè dáhùn
4: wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì
1: wọ́n ti ráyè ẹ̀ nìyẹn arú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó ṣe rí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí náà ni pé ọ̀nà tá à ń gbà wá owó ó ti fẹ́ da ọmọlúàbí wa nù tẹ́ pé àkọ́tẹ̀ wa kò sínú kò sọ́nù tá a lè gbà lójú jìbìtì mọ́ ó ti wá ń ṣokùnfà wípé awa fe bikita formula keji mo nitori pe awa mo to mo
4: yen deep
1: awa mo to mo tori en to ni pe ohun to pe ara won ya kini kan o le pe jama lo fe se se ba ri a ma ri ngba mi te pe bi a wa loju ona ni
4: o fe gbe yan
1: se ni titi ade le lomi a ma gbongbon
4: be
1: o fe ya gbe bi de ka to ba pe be
4: ona lo yi o ju o je ko
1: o le meje o da pe me da wa ni o le gbe niyan lo o le ma nsele
0: to da bi we ko ni junction do wa to je gbogbo ati gba pe we ni afojo ti awon boya dss lo pada mu ase kishi iphone meji lo wa lowo e ta tun ma to wo
2: pese olo
0: ti awon bo bele ase wu dada lo gbe sori ta o gbe igbe igba to gba mo ti fe peter do ju sim seni to lu o jewo o seri ki olodun ki o se anfa lori
2: ni
0: meji ati gbogbo ona gbe ko ti mo wa mo ni pe a le ma ba lo bayi ta ba ni pe to pe won ni ta ba ni ka pajude keni buku ko lo ti eni le yo fi lo ma oni mo opopolopo awon yo lo je pe ni toto as lodo won ni le ro lowo wa gege bi odo ati ti mi yo to je pe ko pe to ba fe bi ona bayi ni wa se bi o ba wo bayi ni wa ti bi ma bi lo wa wo bayi sugbo to ba wa ni ki kini ki wa ni a le se to bi je pe iwa omo ifi omo eniyan yen se to ki se owo phone ko ni kini teyan ba ja re bayi laarin odo ko je pe nkan ti nkan to je ebi lo pa lo fi ji nkan ebi fo ti ke yan jade o me boya o lo ji be de mo pe be do ko ji kun je ni kan to mo eni ti wa ti wa lu wa ti wa kiri o ya ma jo video lo
2: ko ma se video
0: ko to de ma ju ye odo ni won te ba de mo phone mi ni won na si yawo iwo na to si yawo o le lo ja o le no o le ni o le koko wa to je pe o le to ji nkan 1000 naira ti won to je pe odidi se gbaju e o le ni gbogbo yin iko casting iko wa won fi fashion pe ko se mo pe oyinbo ma du to ba ni yawo lo se sugbon to ba o le lo nja gbaju e ni mo ka na iye ma ko nugo ko mo won ni pe pa o le ma ba lo bele ka ma fi to mo eniyan se gege bi odo kini a le se lami awon odo to je pe iwa e fi to mo eniyan ise yo fi pada se mo to gba ta ba be si fi ti ara wa se igba gan lo ma mo wa lowo lati pe ominira ti awon to je agba ominira omile de wo ki sarugbo
2: beni
0: to igba kan ti mo ka to bi wole soyin ka bo se gbe awon igbese kan mo mo pe odo ni won sugbo igba ta ni toju ara wa gege bi odo
4: awon adari 20 something not in dari
2: beni
0: mi o le gbe lowo o le gbo bi lowo mi o bi kita fo
1: 29 ori oye lo ti se gbe awon omo ni sna yesi bayi gan ta se la san gan o le ma ri
0: oni awon ode egbe gan lo de ti ma lo ma fufa da ko ni die ta ba de wa awon to se talk fo lo se du odo na ni ta ba won bi kita fo wa bi pe ko le ni wa gan fu wa lati pe a
1: je Daniel lere oro to so pe kile na bayo ona bayo na ni pe ka bi kita
2: kun
1: e ma je pe nkan sele phone la koko mu jade e ko ta mu jade ya fe fi ran niyan lowo ni kalun fun jade bayi pe
4: lati help lati pe tabi lati
1: so lo pa bi gbe ni
2: se
1: na je se ko le kon wa ti wa rescue awon yen iyen wa e ka bi kita fun ra wa e ka era so ro yen e ka bi kita je ka mo kan ro ma le keji lo ka bi kita fun mo la keji je ke buya emi ati idile mi nikan ni emi ati ebi mi nikan ni ka bi kita fun ra wa ri won ni ah ba le ma po yen se ye
4: e won be I'm going to go to the house. Àwọn ará àta ò ní bẹ̀rù olúwa ẹ̀ o ẹ jẹ́ káwọn ìjọba náà gbé ìgbésẹ̀ tó bá ti ri pé ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ tó ń gbẹ̀mí tí àwọn kan dẹ̀ wọ́n wọ́n ṣe trace
1: ẹ̀
4: tí àwọn kan dẹ̀ ń yá ọmọ yíyá ẹ̀kọ́ ọmọ ilé ìtàn ìṣọ̀lẹ̀ kan sọ pé pa ara ẹ̀ ṣé kó rọrùn àti kú ṣẹlẹ̀ irú àwọn tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n bá ti fi wọ́n jófin ẹnì kínní fẹni kẹjọ jọ fi fẹni kẹta jọ fi ẹrẹ mọ pe adiku so maturu awon ijọba to ba ni ona ti won le gbegba lati ri pe won caution na nkan ba yen don fi awon eji ara npe fun awon to ba se awon elomi ma fi se ari kogbon
3: ati wi pe ka ni imo lara enikeji wa ka ni imo lara won tori ibi ti a ba wa ta ba ti ran won lowo amo boya ibe yen na ni awa na ma ti gbe ri o ka se kin ka ni imo lara won ka ni ki nkan to ndun won e ko ma du awa na ka ma wo pe mi ko ni mo lara a ma wo pe won ma so oro kan pe teni to de la ri wa mo teni to nbo tori ko si ibi ti eyan ma ti bara ele ni bo se wa yin teni tin ba se e to ba nkan to se seyin na lo ma je awon eyan na ma se kini won ma ran e lowo pe awon mo yi nkan to se ngba yen je kemi na se kini ki o le ma je around that place le niyan ma wa sugbon ma je bomi so ka se kini ka ni mo lara elomi lara wa na ko nkan to ba dun enikeji wa ko ma dun awa na
4: what goes around comes around
3: person
0: o sun go ni joy awon eyan ti be si pe wa wole ya ba ni so na ti o la fani lati pe wa wole si ni Hello, it's Wally. I want to know what you do, look at the grammar, then go.
1: Àwọn mí mo

0: Hello.
1: I call Leo. It's what Leo.
0: I call Leo. Put the Sunday open last joke.
2: Yes, Mr. Sunday. I'm going to be here, baby. But it's Sunday. We are the Tarek. We are for the Katuma law. We are looking at the Loreto.
1: Nile gba pe kokon mo he ma binu ah ni bayi na ni a o ma dagbe fitẹ wo na lo kokon si di to ni o le to ni kilo ni fu ara le kilo de le so mo bi pe ki awa odo ki a ma bi kita fu awa abi ka ma te bi kita fu awa ba wa so ni le ko to di pe ko so fa awa le ko dojo mejo
3: kama bi kita fa wa se koko kan tori olorun wa so pe ko seni to mo ola eni la mo amola e je kan ma bi kita fa wa ki se gbogbo ko ni fun ki se gbogbo ko ni contact awon happy go e ko ma to ba ti ya se ko ma gba dani to ba ti gba bi le ara ko ni post mo ni post mo everything ki se owo ki se owo e je kan ma bi kita fa ka de ma ro ara wa lowo ojo mejo na lati ma pade lori etu lagbo odo lori koni sunshine 96.5 fm alalaye lekan soro kan temi ni feti amoshud
1: o chiun go ni feti amoshud.

0: Aki gbogbo eyan ale te da po mo lori eto lagbodo ni ti wole to ni ati ti say a lot of things ati so ati so ogo nkan ta ma se na ni ka ma bi kita fa wa Olorun ran run yan lowo o Olorun na tuba mama ran wa lowo si e je ka ma bi lowo te ba wi kan to nse ore bere lowo e pe ase ko si se ki se ka lo si hospital ni abi ka ma bi lowo ara wa nkan to nse wa
1: o se gan ni
0: ojo mejo ni ke si ma pade wa lori eto lagbodo o ko temi na ni oyin damo la bolaji
1: o se gan ni omo to bo ga wa jo nko
2: ati so opolopo oro na ko tu taba we ka tun ma menu ma ba tu ila shuba wa ila tun mo ni ibi bayi na ni eni but nkan temi fe ye ka kemi nkan temi fe ye ka so mulo ni pe ka ma bi kita fara wa ka mi kita ke se fara wa nikan o fun awon to awon ta nife atawon to sumo wa atu oruko mi ni mera regbesola
1: o se gan ni omo to bi kati
3: Aki gbogbo eyin te n gbo wa lataaro o ati so awon opolopo oro lori eto ile ni to ba ti di ojo mejo oni ni ke darapo mo wa lori eto lagbodo lori kon ni sunshine 96.5 fm alala ye je ka se kini ka nimo lara elomi ka ma wo titi wa nikan ki phone wa ma je nkan ta ma gboju leju emi awon eyan lo oruko temi ni Joy Isaac Odabo
1: omo igede to se
4: o da titi di ojo mejo ti a ma pade lori eto lagbodo e je ki a wa ife re o oluseye bi jare loruko temi ka fere pade
1: o seun gan ni oluseye
5: o da e je ki emi omo lakeji o wa lemi wa dupe a fe se foran lo ti ojo mejo te ti ma pade wa abiodun tade se loruko temi
1: o seun gan ni abiodun tade se mo dupe lowo gbogbo eyin odo ti e sugba mi lori eto ti role to ni mo le tun fe ko akoko dupe lowo many to je olotu eto yi oyin Femi Akinwale aju won be na ni ajo nse awon na ba wa se lati le ton so fun abi ka se bere ka se bere gbogbo eyin ololufe wa na te de pe wa wole sori eto adupe lowo yin nipa gba olohun ba ibi ti e tin mowo olohun yo ma fi opolopo ebukun won po sibe omi ni malagba e je ka lo omi ni lati bikita fun wa ka wa odo ka bikita fun ara wa ki awon to wa ni ile ijoba ko bikita fun ara ba ilu ki awon ara ilu ko bikita fun awon to wa ni ile ijoba ki gbogbo wa ibi ta tin sise ye e je ka bikita fun wa nibe ojo mejo le o ti ma pade wa fun akoto eto titi diba na Daniel Olorire lowo ko temi e seun

dam tu wa dam gbe tu won laruge dam tu won na dam gbe tu wa laruge gbo pastor akinwumi akintayo ni owo mu ki e o sugbon mo nyanya mo keke fi dam tu wa dam gbe tu wa laruge won ku na wo ojo ba mi ki ye mi bidun ke o akintayo ye wa kekere ne ni ibugun oluwa ni akijagun la nbe fi o ma ko asiko yo fi bo se wudo pena ye ni ma bo ile gba ile ni ma boji oma e pa alagba pa gm oluwa san mi baba ijo csc oke isegun no ndomu ki e ba bo se wudo pena ye ni ma boji oma e mo de kire da won csc oke isegun ni ajilo ni akijagun la nbe dede o student parapata mo ki pa pa awon 86 87 30 mo kire de won professor Abdulrasheed Babalola mo ki omo de ki o Jima John Odekunle yo se ojo bi e mo ki asori samodo ba mi ki ko si ja nbe o Moses Oyekunle mo ki una lanke mo ma ki de de won papata mo ki patapata Oluwa seji bomi akere mi si tokotaya Andrew Adesuye ni gbo oja mo ki o ye baba London na ba mi ki baba London na o pastor Ebenezer Adesuye pa ma ke ade oye adegbule bo se udo pe na yo ni bombo oju oma wede ni we ni bon bon jugwegwe by make ade oye agbeye mi be ni unlimited pa ojoja wando ni akijagunla ina orule ablatifu ina orule akinbola ni akijagunla mo ki o ba mi ki ma je kola wole na akijagunla nbe o ere le mo ma ki e o mo de ki madam kofu woro la ni paso ki aye ifadesola ilu yemi ni ilu yemi ba ere ola ni ya ba mo ki o ba osin ni omo lore mo ki e o mo de ki de won bota fi akwa ti ko e gbe odun oladapo mo ki e fi woku ayajo ojo eminira oloja akiti moye e gi antoni ojo lady evangelist wife bankole ariya moda akinwumi akitayo ba mi kire da won abo e parapata fi han ko na wo ojo o mo ki mo de ti ki ani ikaye feso bi o omo yajo owo ebinisa mo ki awon gonta giri soro soro yen mo ma ki e o kaka ki afola bi ba mi ki soji adako biri sowo mo ki e o to o se nse pe ni adako biri sowo ewon agbo ewon apa ewo ate ngbo bi sowo mo ki le de won pata ro le arun mi yo mo ki le de won ye mi comfort aya oluwa jana ni ijare lewe obi yo ma ju fe am ba beti ku ni odo sida no ndoli sida be ti di oba domo nu won ri mo ki e o Ablatif mo de ki e pastor anointing mo ki e o mo de ki e nke fi wo ku asiko yi o charity mo ki e de won ministry of works mo ki de won popata sugbon a mutu won dan gbe tu wa laruge o da le mutu wa na da le gbe tu won laruge e tun wonu be do manu pen pen pe su owo se alafi lai koko se o sha la sogoto do ba ti koja pen pe ju o da po abo moju do ba ti koja koko se o da te male omo ole emi emi akusade n to fi o didere kisoko iwaje number temi e yi o 08033652144 08033652144 mo dupe nawo bam kesu oju samuel omo wa nu da imajo ba omo padan se bo omo ladan fule le lati do roro le wo se olotu eto mi mo je mo de kiye mi osobu kola ya alalaye aya ogun ku afi o ma ku asiko yo ye baba Sylvester Odu Jola mo de ki e na o wo ku se takun takun de dan wa awon osise OS House mo ma ki won fi han ku asiko yo engineer wa je ko mi logbo mo ki e o mo de ki ba engineer Akina omo lujo je fun aye jare no kan won letu no kan won onu keji mi omo oba Adesina Adeso mi nu ati Ayodele omo Kinde ohun emu ni okin tade omo ku se ka son ni mo so Olorun iya be Olorun e binu aniye no pa ni banu la omo ni iya o mebi dupe ore te do fi ememi owo Olorun ga amaku ayajo ojo ominira wa o ase isamodun asamodun sewun e o ma tu dijo ni o inshallah be kudura to that Olorun be fe aduda bibo pada on ba mi ni ba won do ba mi ni wa o mi ni de bayo o ma dijo ni o inshallah

0: bojuri ah oh jade ni kilode
1: ah emi ojo abi kankan ma ntemi o pelu gbogbo nkan tin sele ni gboro yi ile mi ni won joko si won o le wa ku
0: ah ah bojuri eye gboro yin elege gboro yin keka kiri o mo pe ma je ti o di nbanu eni je ni wo ko si wahala kankan bo ti wo ma ngboro bo ba wa sero ko mo ri to olode jade wo ebi o pa kisa si ola
1: samu
0: eh
1: se pe kan lo bo se ye ngboro
0: bo se ri gangan nu
1: ah awon iyan ma buru o pelu royin eke ti won ka si aleti
2: eyin na eye ma ba won gbogbo kugbo mo ile ise igbo safefe ipinle ondo onike na gbo
0: ese mu adupe ese

0: wa Alhaji Shehu Laula baba atelewo la bala were ni se Oluwa prayer center o le ni ore wa e to o run to o gbe yi ati je ngan di wahala o le wa para re o le wa para re baba to nbe ta jo debe nigba kan dodo baba wa Alhaji Shehu Laula baba ni kan lo atelewo won si waju won le atelewo gbogbo si baba ri nbe baba so pe o ti kọlu awon awon alaye o afi karin bayi kato bayi karin bayi kato bayi eyin ko yọ mo Nigeria won ni bo ti to baba si awon eto adua won rawo ebe se ledumare won rawo ebe sawon to laye olorun si pe ki adua ko gba latara gbigba adua yi le firi arakunrin tin be nle agbagbe pelu wa leni lati wa dupe lowo baba wa Alhaji Shehu Laula were ni si Oluwa prayer center baba atelewo la bala ni gbogbo ile kile se ti ri pe gbogun ba ja eda ti o ba ma ona abayo kuro nu e yo kan mo yi rondo loju kan na ni olorun mo je ka wa bi opo ona ti an ja waya ori e bi on ba ja waya lori opo ona o nikan na ni ko ni le fa na wole ko ni le wulo fun ara adugbo abi arabo ta si nso oun na ni transformer ilu mabi won e ti ri pe opopolopo awon eyan ni ya ti je to ogbeni Adeyemi e wa ki omo Nigeria ke si dupe lowo baba wa Alhaji Shehu Laula
1: oruko mi ni Adeyemi mo dupe lowo gugu omo Nigeria mo si dupe lowo Olorun oba mo wa dupe lowo ile ise baba wa Alhaji Shehu Laula baba atelewo la bala were ni se Oluwa prayer center mo dupe ogun to ti se ninu aye mi Olorun ni je ogberi mo dupe mo nje mo mu mo si tun ti ni le epo mi bayi baka na mo dupe lowo ore mi Adigun to fi mi mo baba oro aye re yo mo gun nkan re na oni daru o ese

ipo kipo yaye ba ya no ile dala yi yo do ka dupe nowo olorun le dumo yi ni alo ati abo wa kaluku wa oyeda ka dupe nowo olorun le dumo yi

mo konule mo kalejo mo ki kiregete awon eniyan wa iyo na fani ati ga gbo eto ke app nbe ni ori ikanni alalubarika yi egbon radio kete yoku yeye radio kete yoku ni pinle ondo sunshine 96.5 fm alalaye mo ko lo tu eto yi iyen bami samuel akinsuroju ati nu ko yeye wa iwa bukola ogunkuwa yo se yeye alalaye nbe pejegegete yeye wa nbe yo ko wa si akanya to ni jowo fi nagba lo nle dumo e ni jabonuwo e mo ko awon loga loga nle se yi patapata titi lo si edo awa ege ita won ojo fi ori koda na ngbanu ti en loro nbi en lo si udi alatagba pata mo ma ki won fi en ma kale yi

won ki won fi e ma kale yi bo kan si hun tori fi ki ayajo ti ominira orile de Nigeria oni ojo kini nu osu ke wa ninu odun 2026 emi ayodele awo bibi no ba mi samuel omokede adengo jalele I see Faja Agbasaga of the kingdom. I then go Jalele ni ma yin o lowo ori oko aya e lowo ori oko yawo e. Ma ki won gbo kan si fi yin ma ku ayajo ti ominira ile ni Nigeria yi o.

0: ko ye pe Nigeria yi Nigeria akamu jade gan amu jade famuya nati o ko ka ye pe Niger River iyen yom Niger iyogba kakiri kakiri ni ayika kakiri ni orile ni Nigeria yi obi kan ga ka pe Flora Show ohun ja ofin ni gba dengba nako ola ne oko kan ye poko e ni Frederick Lugard
1: Ekejubadan lo
0: Davida Kawo okun ni ya ka pe Frederick Lugard yi pe o sonu kan jo ofin o se adari awon akonileru ti Britiko ni bi century yen o bi odun gboro seyin bi mi bi odun gboro seyin won ma o ko njo ko ko Nigeria o ko njo eyin o pe Nigeria o nka kuku pe si pe ti gbori Nigeria

0: Ayani ni o jogun lo Nigeria e se ayajo odun ke rin din ni aadota nuni David Agoda da ni orile de Nigeria yi awon o ma yeye o yeye da to da Nigeria le da to da awon pile pile ni 1914 Rory V. Adam, wale di Nigeria to do to di fokbo mni la ni 1960. Ikbi awan olima, dan agyo kodan agyo dada, an fi Nigeria fi awan keti beni ole di Nigeria yi, de an te o fi, eme losi bi, ekberu, non na, 500,000, nta yu, iku jaju ibi Jesu Oluwa wa yin lo yin be pe ni BC
1: emi ko le won mi ra le so
2: ola ma to re pete
0: David Aroke oya ni yongun e ni oke oya awon iye orijo yori bi e rojo fi egbe ni oke oya ara won un ati ri Hausa Kanuri Bolawa Ngizim Manga ati mangi ati ba buduma kotoko kotoko ati awon fulani ni bi odun bi melo kan seyin shuari awon ye pe Kanuri yi awon ijo ofuse omo Kanuri do avida go dada awon tan pelu agbegbe kan ye pe ni Kanem ni Lake Shadi

ami Sunday Adeniyi iyen Sunday Ade o ma korin kan jo kan e Nigeria yi kete tu wa ni e ma gbudo baje tori esi bo mu e yi a le lo ajoele da bi ule adamu wo so wo po da mu ma so kan be dajo gbe be ni nigba fidago ni akati ona ni ti awon ause igbo awon eya igbo na an po jabura eh be na nti yoruba ni ti eya ti yoruba ni be ayiye na ibi ni awon eya bi ati ri awon oyo egba egbado ijebu ijesha ekiti ondo akoko owo e ketekete be won ah esi o se je ofi o se ti ni agba te na tu bere wa to je ofi agba ti lu agbara tu won na ti u bere wa ari ti bini gan ari o eji bi awon ti bini ari ni akayongo iyan bi awon edo ehn no isirisi be won kaki kaki

ni kete kete won ye fo na ti mi salaye na to wo yi ari fi awon eya orisirisi won wi orile de Nigeria yin a ti gbominira na be won dem ti se die o Davida godada na ni apa apa bomu e awon orile de won ye jo fi elasaba de fi ejapa lo edo won yi da ni baba fida go oyi odun yen won ti gba ominira tara won omo e ti le nogun odun do de ye mo fi un kete dori orisirisi ga ne do won yi oma me de la dota na e me somodimo e somodimo sugbon di kedegete wa yo se omo orile di Nigeria mo fe gba wa ni amaran kan na le ya ma da ka memba orile di wa ije ai Nigeria ye le san yo ti baje o mo fe de mo fi Nigeria bageti tori fi olohun ko wa po do so wa po do mu wa eya mete ta do so wa po yo nu di yo do so wa po ni ni so wa po yo de so wa po a polopo ro fi pe ntuka inga nga gbeyin e adedupe no olohun pe sibe pe ohun yan ro e ti ri be tori fi amowo so wa po ti di oni titi di ola gan ohun amowo so wa po do yo fi orile de yi ati mi atuwo a jo mowo so wa po dikiti e da se kin dikiti kiti e da anyu di gbangba de kan kan si hun e ma ko do kedekido ile de Nigeria

amti asale yi am se dakam dam gbara dam gbara kasida na rin ara wa tori fi ona se ojodun jodun ile di Nigeria. Happy birthday to you Nigeria. Se mo wo fi oni ya bi ni odun 1960 si asiko yi o na ti di grandpa na adika fi I want to grow and greet my grandpa iyen momo e ade dupe no wo lo fi Nigeria na de nte suwaju ṣugbọn ebe gan ya begege ti awon olori waye dari wa patapata ni fi adasere o tori eje toto ni toto lare yin tori fi ari awon kan yo fi awon sere ari na awon oku die ka to ko awon yo sere njo epe han di kuku fo fi be yin bo ba sere sa gege bi adari ni eka kokan iba se ni eka ti adari ti oselu e ba se ni ti koda nno wole gan yen ti gbọ mi yi bo ba se daada wo ma gba un se ale ni je se keyin be ni tori fi ki ni bi un wo se ale nu ni o gbin bigba bi a gbin eso re yin o gbe bi aye gbe koko ni bo ba de ndi ola ko wa ka ka un wo ba ti se ale bi un wa abo abare yin gege bi ofo awon kini I abo abaloro re o dade fo be ni yo nu de da fi ki a se ale ni je se keyin ore ba ti gbin oro ale oro ni na han pada kan gu wa dagba yin aro ni yo ba di aro ni yo fi o da inu le di yaga yi gan to yo fi o ti gbe yin e le jade o di lo ni ya dari ni eka kan tabi omu e ni igbokan ri igbokan gan fo fi atua le da kaka wo meje keko yin sugbon be yin david awo e le awon ye tele tele ngbon gbon te jo ewon e agbara ati po atogun ati ru ati gedegede yo ni jo ewon pe e gabe yin pe o eyin ro fe ati je ofe o le baye da si won ye sele ni Nigeria yi tori fi kin igbate o ti lo igba nkete yin o kun wo ba ti se ni igbate o ran ko ale ni bo ba di ola yin no ile de wa Nigeria ya ti ona ojo ofi o gi adari o ni igbanu bo kan tabi o mu e to je ofi ni gbite kedegede aye wari ko yin kedegede aye yin satele yin sugbon be yin o jo ni ojo ofi o ka jo na wole e le jade mo e se fi boya kini kedegede wa pata iso ni o se adagba ni wa de ti dagba da ba ti da igbo pe na ehn un yiwo ti se duwe ti ruwo ro fi a gale yiwe se yi ehn do ba ya ayo oloyinbo I eja ateli that is so say ojo ri yi ehn ngo ba de be si da ba fa sagba we ni le sakakiri mo o da bi si aba abidi for fi obi o da bi obi iye tojo ma en ni asiko yo fi o ti se yopi o do je ofi o ti le sakakiri ati le ra waun ko amako mo en o da omo kan nejo meta yi e ke ejo to nigba wo titi da mo wa ri wo ni gbe fofo lo ni mo de yi mo da woni fi ma wa di ofo e dada ni ma wa di e dada o ni eyo na ba sugbon omo de yi do to je do to mu to do ri fi ran rai suku ati la se lebia be aba ti eye ti gbo ilori o na asiko yo ti le toju omo e to je ofi ojo ola eyin toju won tori fi kin won o ba ti se ale bi yin ohun ni me je se keyin

mi se ale ni je se cancer mi se ale n se je se kemo excuse mo do ba ti gbe oro do ba ti gbe ale bi oni je gbe koko do gbin sale ko awon mo e nitori oko e tori fi oko e ti o se kini kan o dun e o ja kun be si wa bo ko won ale si ni gbo akon ale pe awon mo ele turi won awon be ogu ti gbe oro ale oro wo gbin ale yi ni gbo ba dolawo ma je ni wa kaun e si tugbon o ye do ba fi ti wa se mi wo bi pe mo dariji oko mi me ni do de ofun yo sele si emi na rin mi ate yi da mo mi ma sihun to dan ba ti ma sihun a ti ma a da bo ni fo fi awon aba won fi esan wo ti da mo wo ti da mo de won wo ti ma o ti da mo fi aba won esan sugbon ni bo ba ya ni bo ba dola ise ife gbe e o ku owo e anti o ye do ronu sihun

pe ka gbo yin ba mi ke ta le fo yi tori un eskisa tori fi aya ese o to ti be wo gbe si gbogun ti ewe mi ro be ale ganun le ma o yekun la mo we la mo ude we la mo wa mo wa yo wa yo tandi wa je pepe soup wa je kete e bo ba to le wa ka mu egosin titin ka ka mu ale o mu e ge ka mu ale mo tori fi aya ese wo je kun ya ro ni nara mo e o ro wo gbe ale isa ni gbo ba ya ni gbo ba be ni gbo ba dagba yi o ma se o ni gbo ba dagba yi sori oro iwo ya le yi wo ni le lo ko wo ni koko abi esi wahala wo ko ri lo to wo ni koko sa onu mu e aga fi I koko yin a gbe tabi koko yin a nga je di gbe an ku won ti gbe ale be ni a ma fun ti gbe ale we ya yi na ti yan ni yan janu yi ti to commander ibi e wo gbe koko si ko yi wonu kan ne koko won yi sugbon wo ti gbagbe fi asiko kan wa o ti le gbe okada bi won ti le sa lo side psyche sa odo ara an le wo kanu den ni bo kan bi mo suma dada sugbon ni gbe abayi to ja fi bi sori se ne egoto esi yo ba nlo ko to ni ngoda gbere ko aye mo e wo sugbon yo ti se ale kan mo e eje oni do to ti fi oku wo la epe ni wo de wo tori wo ne koko bi yin koko e ta ti jin gbe lo si yanu yi beyin wo ri wo fi wo ti n wa je ti wo aku wo ti gbe ale do ba to asiko kan wo ni le lo bi e mo awon yo ba ti be si laka muku e o da fi koko ma ta o e kilo ka e si e apo kan e sun wo le je si n tori wo ile to ka fu fe wa pa e ku o de ran ti fo fi koko wo fu gbe yi a le begi awon yonyun awon yonyun da begi da be nlu do ba le ti difficult ke ti e se kini o ku die ka to ni gbe bayi so pe han mu wo fu fe je wa ku do itojo mo e wo na wa ka jeun pa je ran e si a le kimi je se keyin mi si a le ni je se keyin se tori fi app be daada ni uden e app no ndo e den app ni le luji e app nde de be yen ti gbo mi yi tori fi onu mo yin ti gbe ale ti gihan ku won ti gbe ale eskisa won ti gba pe fi una le boy koko yi una ba bo si hun pelu ba be si ju ba ijo duweri to ya fi turn me wa we kon kan bi e tele yin sugbon be yin boya we le turn meji ka olodun den se koko den beta e un wo fe awon le do gbe eni yin awon le do gbe eni we toju e ni gbo ba ni gbo ba iya do ba se mu yo ye do mu wa sule eskisa ma bu en wi ara iya na wi ara iya wo to ti be wi omo e da si e le da si e tori fi gbo ye do toju e we toju e o sugbon ni gbo ba ibe si run mo to ni fi o ranti e gan o ti a ti akoko se kin akoko ran tara e nitori fi asiko ye do toju e we toju e n wo ba se ale orin je se keyin amane

0: mi sale ni je se keyin e ma binu tori fi onu se ayajo odun ominira orilede Nigeria ohun da mu ti oni da mu se akanse yin sugbon sibe sibe me le se ba wa to un mi sale ni je se kensa oro iwo da sale ni aye omo se yi omo se se ni abe yi o sa imo fo fi ni gbo ba gbo wa to asiko kan wa dagba wa dogbo ohun yo ye di omo e lo la ka mu ko e awon ni o yo fi o ko omo e ro ko omo nuse use yo ko ohun ni gbo be si dagba awon yo ko use won e awon gan bo ti gbo da ti gbo ti gbo kun yato si fi awon e mu ko o awon bo ohun onu onu ye la mu ko no so osu nitori fi o mu as o wa aye kan mo se o ko won o nawo wa gidi si won be ni se ale ni je se keyin oga mu en bi o buru to omo ba ko se ni una be e le graduate to di fi o le lo le ndanu ah ah wo den fo fi wo fe daye e dunu tu mo ngo ba dagba ha ngo ba se ale mo se keyin aro ni ojo fi no ile di wa yi ni ipinle ya ti eya yi gan oluko eyin e o o mu ayi o wa yi ko mode ni o wa yi ku daada ni yuku o be si ko mo ni be si ko daada nigba ko ni gbo mo en do be si di of the one fi omo de be si ni lari ni gbo ni lari ni ojo la o ran ti tisha yo ko hun wi wo tisha tisha mu e ha ehe olorun da olorun olorun se be lo to mo raye le ru mu ragbe wa e edo awon mo ju ku yo ri onda e gan ewon ile for fi awon lo se la se se tisha tori fu wa e buru jai se ale ni je se keyin la ronu esa pastor mu ebe yo buru to afi o fi ohun oluso agutan eh ngo ba di se ale don ma jo la amdo to mu da me wa wa gan anime wo ti gba won gbadura to don ma jo do tori fi o ran ti wo pastor oni so o ni awon igbe aye kan wa gbe abajo di church e kan wa e gan ti le won ko no tan se ale ni je se ke nwo ti se ale ohun we je yin den ba mu da me wa wa ise bi won wo gan won fa yin
1: ididi ajo do wo la ti le to mi o
0: iya afa iyo ohun afa bi jori se ke lu se ke ke uto lu ri se ke uke du ka awon majo awon ya ti mu ti epe gbe tun se we be si yeso kilo lo e gbe yeso kilo lo e we be si toto pin eh be ade bi lo la se la ko ke wu ne do en un go ba di se ale ohun se keyin

asoro ni pa se alegin je se kein wo onku ma be wo this folly oju na le yi eyin ran fi fowo so opo ngim di ajejewo kan e gborin dori to ba mu wo so opo do tun ba mu wo pura mu wo otun pe ton o si wesi wa mu wa ri fi o wa ka mo ehn un se wo ba gbe wo da le gbe se wa su deyin wo le gbe se wa so ndo wo le gbe wa sile luji to ri mo di te eskisa da mo ti e paro tan ra wa ninu fowo so opo e gan o ran di ululo de te si waju yin tori fi da se mo so opo awon agbagba waju wa e mo so opo pelu won awon yi wa na yi wa gan ka ko fi awon gba awon yi ka ti enu kan se bo ba iya ulu na ka be si oloyin ba ka pe kini kan di toleration aka di tolerate aka yin aka jawale ni e a fe gbe suku wa si uden e a gbe fe gbe suku wa so ndo e a fe gbe useke wa si le luji o to ti be wi ewe sale we sale we toni yo le male ale igo iya duru si safi wonu kan gba iya nuru le yun fe wo ko iwo le ale goda iwo ne we le fi a ni temi o ni si ba de kinde ko nigba ni gbori bi e gori mo fi ni gbori eke lo yo funu re ofe ati mu na wasuden o mu wasuden o suwe mu wa wo den fu wo seselu wo den fu wo salaga wo se senator wo se e sikete wo poku po wo ba ti edimu we lo mo kan wa su lu e ha o ye da ti e dun yo ba ti se alerin je se kein

0: Oda Ọlọrun dun dẹrọ nu ile di Nigeria Ọlọrun dun dẹrọ nu du yen ti gbọ mi keje yi tori akoko wa domo da bi onu ko ma bi onu kan e o to na le yi eyi to kin tun ko sun mi esun un yo lo didi ran wa yi wa se eyin temi mese yi mo fe bi inu we won ra lu 08143811184 08143811184 ehun number ya le pe mi si ni ala yin di olukaluku to ba wa da si ofo ni jori se yanu oju tun we ona se gba ona se le gba na ti mu itesiwaju ba uluwa me ulukulu me ba ti gbo mi wo ba wo chondo wo ti gbo mi do sele luji do se udan do den se anywhere yo be ti gbo mi ona se le gba ta le mu itesiwaju ba ipinle wa yi wa ti uluwa ye ti gbo mi yi be ni 08143811184 hello ke app nbe hello ah I like don little be mama won se mo won wo ku tu ah ke app nbe hello ke app nbe
1: hello ku ma fe
0: eyo
1: olu aye sona e me pe na ti kidu nu da e o
0: olu aye sona on ku pa si wa ko ati mu de te si wa ju du de le do le nu tuma ju yo di se ya yi
1: Ejo de ti mo ni da wo so wa ni mo be ti mo do ara da owo.
0: Okay.
1: Mo de mo gba ka gba lo. Oluwa ni da ka te si waju. E de gbe awon igbese na. Ti mo ko awon odo mara. Pa ka encourage won. Sha ti le se dada. Ojo Olorun ojo la won lo ti le dada le mu da te si waju.
0: Okay.
1: O le ko pa ti mi na o. Olorun de agba ko mi se.
0: O se o. 08143811184. Dolukaluku wa do fo ona ya tori o le de Nigeria o gbodo e lo ke ha fun be
1: o ko mo fe
0: eyo
1: o me da gwa ni de
0: o ko e ga bo ti gbe mi yi
1: abi lati do
0: e o
1: abi
0: lati ibo
1: abi do
0: lati u den e ipa si wo la e ko di u den do le di gbe amuyan gan
1: na gbe gbe o me o me o me o ma ti zo wo du ka se le ni den
0: o de mi ka se waju awon do ko da ka waju pe mo je da ko be awon mo je wa da ma se ti se na ko da ko be oda o se mo ti mo mo fe mu di olukaluku do ka mu iseju kokan e se aye ran aba asori abe se aye won ba oloye ojo mo ti udeyin ehn ati odun udeyin e lo ke happen be
2: Ka
0: lesa. Wo ko e ga bo ti pe mi yi.
2: Le
0: o ti na talade. E wi pa si yemi yemi si pe ko pona ti ri fi alade o gbodo develop, o gbodo dilila.
2: Ah, se ti wo be ti pe yan do ma me won ke gbo je. Ilo won sanu dai.
0: We mo fi se ale gen je se keyin.
2: Ah. Awon agbagba yo ri bi e, e fun ya se no ne. Ah, awon do fe se.
0: Iro ka gbo, un me bi erebe yin. E se awon gbagba elewu etu yan iye yan won se won ni ki wo la ele se di uden gan do le je o fi adb amuyan gan pe wo o di sa lo o

pansa ofura pansa jana aja ofura ajajin bonile o ba fura o le ni oko te ba fe sun lale etana yilepo esutun tilekun gbon gbon etoju dukia yin ka mo ba fara wa lo le lowo ile ise radio ipinle ondo sunshine 96.5 fm alalaye lo n wi pe eru wa oni deru ole o

0: di marape ni office marape ni adogara
1: 08067010215 0806701015 0806701015 ema bo wa sado garage ninu akure lati bi kibi te ba mo te ba ti dado garage e go kada e go kankan mo te ba ti dado garage e kan bere pe da ku bo ni adedeji face one junction ba ti mo wo be si e di bo ti pa fefe gas nbe e ya legbe ile kerin slow alaafia yin be tin bo nibe ni lewo san bile ma ra pe kale si aiso ti ogbo ogun olohun ni fi da ogbo wa wole ni ma ra pe fi pe mo bo ra ara pa ko mo wo kuro le ma se ra ile se ko ka wo kuro le ile wo san bile ma ra pe o wa lado garaju mo bo ra ara pa se ni ko mo kuro le ma se ra ile se se ni ko ka wo kuro le o

efura o ifura logun agba efura pansa ofura pansa jana aja ofura ajajin bonile o ba fura o le ni oko te ba fe sun lale etana